0: ba critère bi ci ndigal li nga xamné serigne sidi wax nako légui mu jëm ci bol yi ndax japp na né ay xéewul biñ ko def ré ci ay dab lañ koy def dab yoyi nak nekkon na fi waye du ci bari sawna motax serigne bi wax né mbolém ko yakar ci Abdou Khadir wala ngay af soppé té man ko nga wut ab bol andiko kon liko tambalé suba ku ñew ci kër gi bo diké da fekk nga wara jox bol kon loolu ñi ngi soñu terre bi Abdou Khadir yépp rawati nak wa daayira bu nek na ci soñu mom wax leen ni ndigal li moy kenn ku nek bu ko mané da wut ab bol kon nak ñi ngi soñu ñepp ñu téru gan ni ñew ñu téral leen li nga xamné war nañ ci lepp ñu def ko bokku ñew du tum ranké assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni mbokk julit yépp di len ziaré bu wax di woté kon ci touru serigne cheikh abdou mbake daru salam mi nga xamné moy jawriñu mbolem touru serigne abdou khadir yépp ak ci touru jawriñam serigne abdou khadir ñang mom serigne modou mamoun ñang serigne bi nana mi ngi soñé ci sunu bisu tourando bi nga xamné ñun ñepp xam nañ liñu sunu tourando jarign ci tudde giñu ko tudde ndax kenn ko nek rek tudde giñu la tudde serigne abdou khadir yek nga ciir bi nga ci faggo fahaz kul musamman min suma wa samaaji serigne touba waxon ñun yek nañ ci sunu bop baax baax serigne abdou khadir kon nak bu bi sam ñewé war nañu feñal bu baaxa baax nak ciir bobu ñu am ki mom ci liggéeyal ko ci bisam bi serigne bi nak neena li ci jitu moy fu aw turondo nek na fexé ba jang alquran tambal ci ben kan ba ci ñett kan mu defal ko turandom adiya kep ko xamne man na ca dolle leen ci khasside yi ak salatu alne lepp mu yok ko ca te xamne lepp rek yiw la ko defé lolé ñi nga xamne ñoy taxawu lol moy commission culture bi ak ci daire turando yi waxtu nek dañu am farlu lol ci mbolem ku jang alquran yegal leen ko ñu dajale lim ya lañ ci djublu rek moy mu nek ak soñe ci ñun ñu xamne kat liñu yéene ci sun turando def nañ ci limbu ton ni mu nek ak soñe bu dewe na rek lañ djublu ci dajale gi kon nak lu ci way jang yi suno pem wote ci numéro Serigne Abdou Khadir Gassama 76 668 14 80 wa Serigne Ji Abdou Khadir Jite 77 269 88 29 ñoo ñoy dajale lim yoyu bu ko defé lepp rek nek liggé bu ñu liggé Serigne Abdou Khadir li ci dolli ko ne mi ngi soñé bu baaxé ci ndab yi bernde yi nga xamné turundo wu nek da ko daan togg diko indi ci kër gi ngir diko bernde la jani Serigne Abdou Khadir loolu Serigne Cheikh Abdou mi ngi soñ ñep ñu farlu ci baax té xamné magal gi jang alquran la waye tam berndel gan ni la kon loolu mi ngi soñé bu baaxa baax so bari fi mi ngi soñ mbolam ñi ne ci raison yi nekkal fa tourné Serigne Abdou Khadir yi bayiwu ñu kenn ñom ñep kenn ku nekk nam daan taxawé xam na ko na ca taxaw bu ko defé ñi ngi yor liggéey bi fi ci carte yi nga xam ci liggéey bi lepp ku dik da ngeen fekk lu aju ci yeesal carte membre ku dik ñu leral la ci aju addé ji nga xam mo jëm ci bisu ñu sëndo bi ku dik da ngeen fekk ñoom tam ci biir kër gi bu ko defé ñu and ak yow leral lañ la wara leral lepp su ko defé li ci aju ci liggéey bi lepp nak ñun ñi nga xam ñokoy coordonner ko ci soxla ay leral bu woté ci 77 455 67 30 dañ ko leral li aju lepp yalla ñu yalla yobbu jamm te yi wëñ ci daan am ngeenel yalla yokkañ ko fulal ñuko yagal fi serigne cheikh ousmane abdou khadir ngeewal serigne abdou khadir gep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziaré bu baax ñi dal ci nuyu bi ak ziar bi cheikh mohammed muntaha ñaan sun borom yagal ko lool da may ko wër am yagale na li naalam yépp bak serigne touba ñu am ko ak mom di ziar bu baax njabot ak serigne abdou khadir yépp ñi ci dal ci ziar bi serigne cheikh ahmed mbake ñu kilifa kër gi ziar bu baax serigne moustapha mi nga xamni moy kilifa jotay bi ak ne moy jorina magal gi ak kilifa yu tew ci jotay bi yépp na lool nak ñi nga yëkëti suñu kaddu ci ndigalu ci serigne mi nga xamni moy jorina magal bi ak ci su sëd yi fatali bis bi nga xamni sëd yi ñoko baaxa amal fi moy conférence conférence bi nga xamni sëd yi ñoko baaxa amal fi ñu ngi leen ko yeggal bu baax baax di ko yeggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp rawati na ñu mbokk Serigne Touba di tambalé ci kër Cheikh Mohamed Moustapha ba ci kër Cheikh Mohamed Murtada ak li tambalé ci kër Soxna Fatidia ba ci kër Soxna Maymuna Soxla di ko yeggal mbokk talibé yépp ba ci di ko yeggal Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi aju ci kër gi di ko yeggal suñu mbokk bop yépp di tambalé ci kër Soxna kër Serigne Mamour Antassali ak njabootu Mambala gi yépp ak njabootu Mamour Harim gi yépp bàyyiwuñ kenn ñu ngi koy yëgal it suñu mbokk mbuse bi

sen bop régler inuha qabla an tuzanu ngayen pesse sen jeuf jeuf ñu len fay pessel watazayyanu lir adl akbar ngayen fexe ba ga ba taru te bis bañi garal jeuf yi dara du laq sunu borom minde fi lepp ñu ko set ñu ko xol la yama sun tora la taqwa radhiyallahu ta'ala anu wax nañ ci basal ku ci nan ya wa hasiban ha qabla lahzatin abad hisabuka qadan inda sabab soko isabe fi ci aduna xol yam bax la ak yam safano yep da xam ko jëm ko ligeyti bu ëllëgé sab ligeyti day jafel day yomb lool wa sunu borom tabaraka taala kon war na no waru ci rombu bis yi wata rombu rek jall nonu ñu ne tagine rek defene dara xewugut dafa ci yef mbir ba nga xew bu baaxa baaxa baax sunu dig mi ngi wañiku ñi ngi gën di jégué yomul qiyam kon no isab sunu bop rek la sunu bop ci sunu wax rek la cëkk muy faat ci yow ci buñu jégué yomul qiyam amna ay mbir yo xamne nak day dimbali nit ki ci rek la bopam ak hisab bopam ba ci ñëk moy mu xamne sa bu farlo ci rek la bopam hisab bopam day noppul ëlëk nonu ñu ko waxé won day sur hisabuka qadan inda sama bo rek la ci bop légui bu ëlëgé rek la la yomb yawma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdaran wa ma abidat min su'in tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida en ku rek kon war nga faggu fogu sa bop ba ëlëk lay ñew du la bet tok da ci nga xamne tono bi ngay rek la sa bop fi ci aduna ak fuk di ngoy fuglu mo lay may al janna yawmal qiyam al firdaws daw su gëñi sakku yawmal qiyam la la koy may mo ngi hisab sa bop fi hisab bu sew ko xol do bayyi dara li la war nga xamne def nga ko li la warul nga xamne def nga defoko nga ugul sunu borom tabaraka taala bokku na ci li ñi wara defit li ci dimbulé nit moy mu xol ñi nga xamne duñ hisab sen bop fi ci aduna lan lañuy mujjé seen mujj ëlëk seen mujj ëlëk sama xiyam lan la leen sunu borom tabaraka taala dencal lolu boko xolé la ca nek ci ay jafé jafé la ca nek ci ay metti metti da nga daw ugul sunu borom tabaraka taala jéglu ko gëna bo hisabé sa bop borom ba ci tak moy ngay and ak nit ñu baax ñi nga xamne dañuy hisab sen bop jamono yu ne nit ñu baax ñu yiw ñi nga xamne sa bu nek ñom ñi ngi hisab sen bop di xol li ñu baax le di xol sen safan di la xamal sa ay bi bop yow ci sa bop di la ko xamal ñoy ngay and ak ñom di taxo ak ñom gir nga mën ta xame sa ay bi bop ngay and ak di xol xabaaru ñi nga xamne dañuy hisab sen bop ci gaay yu baax yi ñu hisab sen bop ci gaay yu baax yi balen yalla mujjele ak bañ mujju ëlëk yowal qiyam boko day jang diko xol diko waru lol dana la dimbali bu baax ci hisab sa bop yowal qiyam ngay watandiko nak bepp bar bo xamne bu ñuy foyé la wala bu ñuy chaaxane la nga watandiko ko ngir lol lepp ci hisab sa bop la dugg fep ku fa barab bo xamne day majalisu shaqawa yep nga watandiko ko lol ci hisab sa bop la bok ci tergel sa bop nga ñaaw ndort ci sa bop tam ñaaw ndort ci sa bop sa ku ne nga japp ne man lima da wara defal yalla defuma ci dara lima ci def ko mu nanguna ko mdeet lol lepp nga di ko ci sa xel di ñaaw ndort ci sa bop ndax ñaaw ndort ci sa bop rafet ndort ci sa bop kat moy day fatelo nit ci sa bop bo rafeté ndort ci sa bop do hisab sa bop da nga nan man lima def lepp baxna rek da top waye bo ñaame ndort ci sa bop da ngay hisab sa bop di regle sa bop di xol li nga bax li di xol li nga safando kon yoyu yu lay dimbulé ci hisab sa bop bo hisab sa bop bo nopi nak lan ak jariñ la lay jural da ci ñëk moy da lay xamal sa ay bi bop da nit ki xam ay bi bopam mo gën ci mom lepp lu mu am xam ay bi bopam jëm ko yewenal jëm ko defar mo gën ci mom lepp lo xamne amna ba ban dox bo xolé sa ay bi bop da la soxal ba do xam soxla sa kenen ay bi kenen bo xolé sa ay bop da nga ko xam ba do xam soxla sa kenen do ko itiwo sa ay bi bop dong nga itiwo da nga tuub tam tuugal suñu borom tok wala reccu lo ma sa def ci lu dul nonu da ko reccu ci jamono ya nga xamne ci ko wara defé do nek bam wessu da di ko reccu innama tawbatu ala allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bi jahala thumma yatubuna min qareeb fa ulaika yatubu allahu alayhim yi nga xamne dañu tuub ci jamono yañ ko wara defé suñu borom da len jéggal da len tabal al janna yawmal qiyam
kon da ngay sax ci tuub sa bu nek dal la xamal mom tuub lim lay jariñ moy da nga xam ak yalla ci yow wa muhasaba sabab da nga xam ak yalla xamna yow mi ke defal go yalla dara ci len ko wara defal walam yaji bi daratin wala fatin daray dara lu tut tut rek defal go ko yalla ci ak yi nga xamne mom la yor ngir mag mom ak yow say jef tuti gum tuti kon da nga xam ak yalla sunu bar ko taala da nga ko xam ba te ko ngi ko wara tek da nga soufel sabab ak outal sabab ci kanam yalla sunu bar ko taala reconnaître sa njam ci kanam ak yaakar yeur meneem ak njegal say jef nga japp ne do pokorew do yem do reuy ci kanam yalla do reuy ci kanam nit ñi ngir japp ne yalla len uppele dara wala yalla len gën da nga xam tara nga yalla jëm la téral ak njegal dim la jegal ak yeeram dim la yeeram ci ñak la mbugal ñeek muy jak la mbugal say bakkar yalla mënon na sa bo defé bakkar rek mu dal li gawtu dal lay bugal waye dal lay muñul wala yu akhirullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabb walakin yu'akhiruhum ila ajlin musamma sun barka ko taala daf len di jegal daf len di bayyi jeg dox len ab tele ngir ñu mëna tuugal sunu borom tabaraka taala motax ko ku def ab safan yalla dul def dara da def ne yalla da ko yegul te yalla yegna lepp bay lepp rek da koy bayyi ba bam ko wara faje lepp ben jëf bo xamne recc da ko amul ci jëf yi benen ba ci tam moy li nga yor ci ak tam nga xox lu xamne moy bokk delo ak yi nga yor ci ay alal der lepp nga delo ko sayyidna ko taala ko defé ñu jëgël li da lenn la ci li nga xamne mom lañ wara def ci sunu jëf ak wara baña tok rek na at mi jeex na at mi ñew na at bi jeex na at mi jeex rek nga def nonu borom tabaraka taala bëgg ko te dafa bëgg ñi fuk di hisab suñu bop ba nga xamne ëlëk dara ñu bet ci suñu suuy jëf ñi ñaan tabaraka taala mu defal no at mi jall muy at bo xamne atum yiw lay doon atum barké lay doon li ci defon ci lu baax lepp mu dencal nuko ñi ci dencal ab safan lepp mu jéggal nuko te wërsegal ñu ci at mi di ñew lepp lo xamne lu mu gëreem la lepp lo xamne lu mu taam ko xeer ñu defal ko ci ay jaam yalla yaqulullahu lana wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi.

0: yene kay dessi na ci lu soxal walu taxaway bi nga xamne kon Senegal mo ngoy taxawul rawati na ci walu ka taxaway bi nga xamne kon dem na ci li nga xam kon mom modi walu coupe du monde ba sunu natango yi di l'evidence del sen batay ci menenu ko bir mu jëm ci walu ka ay licence yo xamne kon xelte na ci lol ci licence PES yi do nap gi yene kay bi ne temer ko ben ci ay licence yo xamne kon jamon nu jide ñi nga cey baye xel yene kay bi xey lu xamne wa jambar lañu bëgg moy mbir nañ ko lu met audit ba lañu sey sa ko ngir ñu mëna am lu jëm ci walu ko leeru leral na lo xamne kon bëgg nañu ko leral ci abdou alassane sall ba tay ma nga ci fa wër ak juroom ñaari milliards yi nga xamne naka fi mu tol ni nen ni ka tay ji la wote ngir fessel lu ci bari bari ci li nga xamne kon wa espagne tontu nañu ko ci le point actu quotidien yene kay ñom del sen ba tay lu jëm ci walu ka teggat nga xamne kon coalition jomay ñango ci ak tabu go yes yi nga xamne kon ñom ñoo di ay superviseur adjoint yene kay bi ne jomay fi mu tol ni kay ma ngay wajal jongo tay local yi nga xamne kon fa sene nañu ko ci am sunu natango tribune ñom del sen ba tay ci témer fuk ak ben ci licence de presse yo xamne kon gëm sa bop lu mu bëgg moy ju ubi ci enquête ngir mëna xam deug deug lan ma ci xaw yene kay bi ni mbir mi da nañ ko yobu ci off nak ngir ñu mëna top lu mel sunu natango yi ñokoy di ko netal sunu natango yenen bokku ci box bop li ñom ñanga ci lu jëm ci Bakary Sar mi nga xamne nak yene kay bi ne mom lañu jox walum communication mais dafa gëna bëgg ra taxal digënté ñi di taskato xibaar yi ñi yëgut ci walum presse bi ak li du gouvernement bi su natago xey du no xamal ne li mo yeneem ginaaw bi nga xamne kon ak pecce xoo gu mag go xamne kon nekkon ci digënté nguur ge kal lenn ci këru yene kay su natango yi da jox cadeau keneen mu doon ci yoro walu communication mom ki nga xamne kon mom modi Aline Sall ne nak ma ngay joggé ci bop ministère bobé waye amul kenn lu yobul dara ci biiru xolam yene kay bi xey du fess lolu mel Abassir Fofana mom itam ñi ngi fessel ab taxawayam téré bo xamne kon bin na ko ci mu jëm ci walu ko li nga xamne kon mom modi lu jëm ci walu ko azer ak mbirum ciow la xamne kon top na ko ci fane rek juroom ñaari milliards ya yene ka de xey fessel téré bo coalition jomay point info quotidien mo ñu xamal ne président ba fi mu toll ni kay ma ngay gëna dëgeural taxaway ba président ba suñu jomay jaxar fay yene ka bi ne tab na ay superviseur adjoint toftal leen ci memitu rek ku ci ne ak la mu la denk le quotidien yene kay azer ak ciow la ci sunna tangoy ne dara juroom ñaari milliards yi ak laaj yi nga xamne kon ma nga ci lettre birum soulay ba nga xam bindu lako sonko ki fi nekkon directeur bu azer yene kay bi ne sako lu jëm ci walu ko li xam kon mom modi fay gi ñu agendé ko Bassir Fofana di fessel lu jëm ci walu ko léralé ci walu livre bo xamne ko def nako ci enquête sun nata koy xey di ci bindan lu jëm ci walu wunu mel direct news quotidien ma nga ci lu soxal walu ko taxaway bi nga xamne kon déccé fal mo ngi ci taxaw ginaaw bi nga xamne kon jëm na ci walu accélérateur lo yene kay bi ne bi nga xamne kon defar nañu ko lu jëm ci wal ministère ba ma ngi gëna léral ak taxaw waayam les éco quotidien yene kay opération bo xamne kon def nañu ko ci mu doon ay dealer yo xamne kon ci yëmbal afia 3 la leen japp ay ndaw ño xamne kon yene kay bi xeydu ñu xamal nak ni nga xamne kon ñom ñoy di policier ya lan doon daqi ak li jey ay xeer yene kay bi xeydu ñu xamal ni ben policier bo xamne kon gañ nañ ko ci beutu nday jor ba sunna tango yene xeer yene leen doon jor moko ci gañ amna ci genn collègue bo xamne kon yene kay bi ne xawna sox kay sox ci li xam kon mo jëm ci walu wulé mel sunu natangoy dé sorti li soxal walu ko loi bi nga xam kon mo mbirum borom ñaari touri France yene kay bi na duggu na ci sunu natangoy ma ngay wo ñi ay andandom gi rek dé ñu gën ci adugal seen loxo wal fu quotidien yene kay tegalu tegatu coalition jomay président ci la déssé li yene kay bi xey du no xamal né fi mu toll ni kay ay menace du xup yo xamné kon ñi jégg Ousmane Sonko ay xup nga jëm ci ñom sunu natangoy né jomay ma ngay lijeenti sunu natangoy batay déssé na ñu ci lénen source a ma nga ci soxal mbirum mo paw aw paw don courant bi azerbaïdjan ciow la ci tierno alassane sall ne nak nek tay ji dana leral lu ci bari lo xamne kon umple nañu ko ci leneen lo xamne kon beug nañu mu leer muy ciow li nga xamne kon dem na ci walu xaj bi nga xamne kon ñi ñu tudde ay ex détenu don ñu tey kasso yene kay bi ne maymuna jey fi mu toll ni kay danaka jelaat na ak machine ngir mëna defu kalkinam nakalay mëna wañe li mu joxe ak lam waxon dembal lam wax tay yene kay bi ne kay ciow deug dana xel mu tey amna ci mbir mi le soleil quotidien yene kay mom ma nga ci walu ko lu dem ci mbokk mi nga xamne kon mom la ni bay ci li ni woy contre saison lu jëm ci walu yaakar yo xamne ko amna nuko ci yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bi ak anam bi nga xamne kon mom lañ ci nekké sunu natangoy enquête ñom batay dé sinu ci dina tagolo sonko jomay sunu natangoy xey du lo xamal nak ben ñaaw ndortu gu ku ci ne yang koy ñaaw ndort sa morom sa doxale yene kay bi ni fu mu tol ni kay ñak ko lon te deggantan mo dox ci ñaaru walay ci du quotidien yene kay mom tam ma nga ci ñeneen parti bo xamne kon ciow la nga ci parti socialiste yene kay bi ne ndana la fu mu tol ni kay mo ci indil ciow bari la ci ño xamné kon ku ci né ak sa taxaway Aliou Ndoye bok ci membre fondateur yi nga xamné kon ñom ñoy taxawul dundal PS yene kay bi xey duñu xamal rek né ñom jamono ji ku ci né ya nga cey yëkati ay cadre né nak ñi nga xamné kon dañ ko ci bëgg gënë mom Aliou Ndoye di ca léral lu jëm ci walu taxaway bi ci yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu ko taxaway bu def nañu ko ci leneen lo xamné kon mu doon ab bombe écologique lañu ko tuddé yene kay bi né nap ba ca pout fi mu toll ni kay danaka ñu ci bëre bëri kay jamono ji jaax la nañu ci lool yene kay bi xey duñu xamal de buñu xey né pout amatul danaka bu mbett kenn ndax nak bi kilifa yi sétan nañu ko té nak wutuñ ci benn pexé l'observateur yene kay ma nga ca woté bu soppé ko go xamé kon suna tang mo xey duñu xamal walum justice intérieure taxaway bi nga xamné kon mom lañuy xaaré ci ministre bu yes bi suna tang yene benen ministre bu itam doon ku yoro walu ko yoon ak lañu xam ko ñu ngi ci xaar suna tang say def ci ak gëstu bi yaatu réew mi quotidien ma nga ci teggatu coalition présidentielle bu jomay ak taxwayam yene kay bi ne ma ngay wajal 2027 fi mu toll ni kay ay ñoñam la yoni rek ngir rek ñu mëna wajal xalal ko yoni sunu na tangoy del sinan ci walu wu ni mel suba tel quotidien ba tay ma nga ci walu primature ak lu jëm ci taxay yi nga xamne kon Ilmane Diouf ñu USG def nako ak ay projet yi nga xamne kon teural nako ci sunu na tangoy di Dakar Prince ñom ba tay ñanga ci lu soxal lu yankoba jemi ministre bu yor walu l'armée bi Sénégal yene kay bi ne mu toll ni lu jëm ci walu taxaway bi nga xamne kon mom la taxaw ne nak ay jamono ji doon rew mo xamne kon dañ ko def rew waaso wala rew ngox dafa doon rew mo xamne kon ñepp ko bokku ci ne am nga sa wal indépendant quotidien ci gëm sa bop gi nga xamne kon la mu bëgg moy indi ay leral ci lu soxal téméré fu ko ben ci ay licence yi nap yo xamne kon ba fi mu toll ni ne dafa leunt loolu yene kay bi en relief ma nga ci dossier bu tang ba tay bo xamne kon as doon téméré fu ko ben licence yi nap gi nga xamne kon yene kay bi rek cadre gëm sa bop yi no ngay wuxu ne nak mbir mi dañu bëgg ñu leral le parlementaire côté compétent comme man ko sé ko xal mo do sou say bal ngay ni ka di dele inshallah
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
1: parce andaye
0: bokki ñu sante ci leen gërëm leen li may kon li fi ru son ci ay xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye faré woon ci addu kay bay machine yeen askanu ci déglu bi radio ICAP radio université 103.5 di témir ak ñett yu tomb juroom ci bande FM bi internet ñett www.sunfm.com YouTube ICAP TV live inshallah yeneen xibaar ku di lay doon way la ta lolu mbokki ñu fatte leen da ci gënal na fess
2: groupe de communication
1: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: le gënëna fess ci xibaar yi bokku na ci Baye Falle liggéey bu moom ni def kon ci kër héliport gak ci soñi yi nga xamni kon don nako ci amal jotna ci djukwat aslof ci li nga xamni kon moom bu di kaddu yu don nañu ko ci yëkëti baxé yu ci bari né armée yi mi ngi tambali di fess ñi di ci jëwri ñi rawati wa bureau ba don ci day léral sunu na tango yaqin tv ño fa demone waxtaan ñom jor gëna tewlu waxtaanu lañ ci joto djukki waxaat na mi tam ci lu soxal ngar serigne mamour ga ci Italie Cheikh Amar ma ñu fa téwal jot gëna tewlu nga xamni kon jot nako ci jotri way tam djukki nañu aslof ci waxtanu dembu wi nga xamne kon moy bis bu jagle lono ni di ci nga xamne kon ñom kon jigen ni doonu ko amante way tam mu doon bes bi nga xamne nak bisu serigne mohtar da bakke lañu ko jagle lon mom cheikh amar momé saxé nak tay inshallah rabbi moy bisu serigne touba ba fofé kon ci rimini inshallah rabbi bu jappandé bu waxtanu tambalé da ngeen ko mëna dund ak ñun en direct wayé la ko jitu buñu démé ba ginaaw fasalu inshallah rabbi amna lu mu tatanu niki dembi tam ci waxtanu bu yaatu dañan leen ko dektal mbokki li bo leen ci en direct li ci yene kay mo doon ponk bi kamal jotaay bi en direct li leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye nekkon ci en tout cas de machine inshallah rabbi yeen ci ay xibaar jotey fasalu di laaj ak ton ci walum diine bi ngeen doon and ak serigne mbacke abdourahman bi kon bi 21h30 jotey inshallah mom lañ leen fasiyer baam watal ci kanam tout bu 16h jotey legui waxtaan serigne sambay jere ngeen jeufati mbokki ñu endo

0: rek xamne kon señ tuba amna beurep yu bari yo xamne tollu na fa meuna wax ni ko tagal tuba bi ta garab ci dik waye da fay ko xamne hasanat librari siyatul maqrabin ni julit yu bax ni sañ mom tan ko tumuranke ne tumuranke yu metti yo xamne munu ko lim ko ne ci ne ko xamne yubnu tumuranke am ndax jamu yalla bu mu don jamu yalla mbolo war ko def ta mom gisul kenn lu du bokkam mun julit eet yo xamne tara daf la haa mu mu na law way tan ci ko ay joju def ko mu muru ko ndax amul lu dur amul dara lu def muru ko da nga xamene tok na du nit ndax da nga am ben julit ci rew mi wala ci dekk bi bu ñoo sax ci ko ci tan ci ndax nga and julit gisul kenn bam xamne kenn du ñoo du ñu tab na lay kabar ñaari xale yu jigeen yo xamne nek bu ñu jank yu mag bu suma bi ci def nonu ñu dik ba jup ko taxaw diko xol bu kabare ñu xaqtaay ba daanu ci suuf ndax ku mu rank la muy def rek yeug na fofu tu mu rank gu mu ñepp waye lool yeb teewul mu dal di delu wat borom ndax xamne su borom diko bal dara dara dara ndax xamne ni mag la mo xamne lu mu def rek dañ nan ko man nga yaako te ñu xal yo ko wara def nek ci beurep tax na sa nek ci beurep bo xamne yaag dum fa yaag tax na beurep ba xaw ko sappi rek su borom dal di koy xeer ay melantan yo xamne dañ ko samando wala ay yoon man mun kan suru khalis juuf fi iza min yulqa lahu almar'u lam yahmun bi ndax ku mu rank rek lamuy def rek yeg na fofu ku mu rank bu mu yeg waye lolou yeb teewul mu dal di delu wat borom ndax xamne sun borom du ko bal dara dara dara ndax xamne ni mag la mo xamne lu mu def rek dañ nan ko yow man nga yaako te li xare yeko wala def nek ci beurep tax na sa nek ci beurep bo xamne yag dum fa yag taxna beurep ba xaw ko sappi rek sun borom dal di koy xeer ay melantan yo xamne dañ ko samando wala ay yoon namdun kam sun ru khalis juuf fi iza min yulqa lahu almar'u lam yahmun bi imrari ahmad ibn hanbal ni xamne mo way xawba ci ahmadu bamba non la ko waxe lolou nga xamne liñ ko jappal ba tax ñu tek ko lolou du dara lu du lo xamne bo keneen defo ni tam lu rafet rek lay doon naka non am ni bis bo xamne nekkon na ci bëpp bo xamne dafa tumuranke dëgg na bëpp boba amul yapp amul jën amul dara xelam tam ci benn bis mu sa jënd li wax boat de sardine mu jënd ko pour jëfëndiko ko bi nga xamne ne jëfëndiko ne lu tut lim ci jëfëndiko ba nopi dal di xat taabu rahatu bëpp farlu ci rahatu ngir bañate benn xet go xamne gi dana ko tak do bu digeen yonent bi du xey dara xam nit ko lañ sax lepp lo xamne da wara ci ngi xet bu wolu ne dara ci xet de ci mom bamu xabe khalima gari bam tambale dil neena la ilham badal melne foudre bobu manam deug go xamne dafa dalé asaman rek ne udul humul ladina yuzuna nabi aw yaqulu huwa udul khurujna khairul lakum am ni nga xamne non la alquran gajje won ga li nga xamne dañ dan lor yonent bi ci wax ak seen def manam li nga xamne non la ay ga ci genn moy yow ci ahmadou bamba li nga xamne jëfëndiko nga ko nit simple war na ko jëfëndiko waye ku melni war ko jëfëndiko yow kon yaangi lor yonent bi ci xat go xamne yonent bi topp ko mu tuup ko ba jëfëndiko ci jël jëfëndiko ci yaq ci demono yoyele ndax ban heure jëf
1: ya dem ci heure ci heure be
0: ci ñu mëna dem ba tay ci heure ci heure bismillah waaw waxna ne du jamono yim dikki ahlul badr way jamono yim dikke woné ahlul badr xon nañ ne ca kéro bu mu génné légui mbacké baay ba dem jéwal la ndik gis ahlul badr jibril waye kéro bu mu ko ndikke won yeneen nit moy bañ ko dugalé ben hangar bo xamné dañ fa bolé militaire yi lañ ko dugal xamné duñu ay julit hangar ci ñi naan ak diko tour seen taw ni seen tobe ci seen tukhmi taxarti ak doom de lepp ñi diko xisse diko nakaral diko buruusu saxarti diko tour tangarasi ba mu am ci tuuti nakar mu seetlu ci xelam ne ñoom ñi kat li ñuy laabadi laabadi li ñuy sobe sobe ndax li ñuy yéefar ay malaika yoo xam ne ñoom li ñuy wax raqib ak atid ñu ngi ci seen kaw mbag yi di bind li ñuy wax ak li ñuy def te kàttan gi ñu am bañ ko jëfe loolu lépp ay malaika te malaika yooyu dara daalu leen ci seen sobe si dara daal leen seen bakkaar bi kon it moom war naa mën a jéema muñ loolu mu daal di defale loolu bopp ba muñ ko waaye bi nga xamee ne génn nañu dem seen bërëb bi ñu daan def seen exercice ñu delloog ay gawar yoo xam ne dañoo wari fas kenn ku ci nekk sa nuur bakka na ngi toll nii ame ay kaala yu weex tàll di ay malaayika yi sàppee nekk diggante asamaan ak suuf raglu raglu woo xam ne ñoom ñëpp dañoo ci dellu gannaaw kak booba ahlul badrin la loolu moo tax mu ne yasara lil muna la daal di barwali man qaada lii maa xaaba an kulli wali la daal di barwali bi nga xam ne ne nag fiit nañu ba jaaxle seen kilifa gi daan leen di wan ne képp ko xam ne waxtaane nga du jëm ci mbir mii dañu la

0: te.
1: Yaay ñeu fekk ci leen donte nak bëggoon nañ lool waye ay kilifa ci taxaw ba lool amul ñu wax ne lay kum neex dem ci mirage bop ko la neex nga ñeu ci leen kon ku fa yobbu mirage ya wacc yoonu yalla daf lu lool nak bokku na ci la ci jiddo xattu nga digal su borom melne na li yalla bëgg neexul ñaaral ba bayil xel ne buñ ko miracé lañ ké am ci bokku te lu mu warona am ara dalonu ci boko lek lek ala ak ak jamur jo xane yomal xaym nañ ko lolu japp na ne buñ ko don fatali kilifa yi diko fatali njabot yi wala ñoo miracé waxtane lolu da dafar lu bari man dina ko faral daf li ëpp wala ma lañu tambali dina leral bokku yi ñi waxal ne leen li ne ñu xam ñu def da nga xamne ñi koy daf ko muti kenn ko xamne ni doon na ci dara xana wax leen yalla santa ni def ko lolu bu dé am leadership ni koy dafé fexé ba sel am ci bañ di bëgg far la ñenn fété leen li bay ni lolu da tax la leen nit na bo ci ko fa japp ne l'islam da fay doon fann nak ñu bay xel am ñoo jëg ñu la ci ëpp ñu jël ko nek def nga xal leen lolu bu ko mirage kay doon bayyi xalit yu bari dañ safaro ni ñi day nongo ndax dañ xamne l'islam lepp mandal lolu japp na ne buñ ci doon leral nit ni way juri di yar njabot ci yoy xam leen ne jël am mirage yu bu ko tinal mom la ci nek ci ay lor bari la ba ci bokk na ci ñoom ala di ci bari 10% faaw dañ ko jël yu tok bu re ci l'islam fi masla la rek li ngay jël diko jox ñu doon mirage masla la waye waxu ñu leen tol nangam ci li gëna bari fi nga xamne ay kilifa yeb lañu dafa yit ñoy duñ laaj dara yaay fet li saxul ak tan jël bu jox tribunal la neex naqari dañ jël ci xaliss bo 10% yo xamne ñu neñ ñok dañ koy ñok mom ñu yépp nak ay lor la yo xamne po amu day waye bu yalla dogalon nak li mbokk mi wax

watte dag gitis ni ko ba murid bu deggal da fay no wane ken du ko not ko de defi not da fay yor pas pas yu ban akina murid da dan dawul beug sax ko ko gis ko to ti da na ko doy ci ñam batay ak sir murid wa ko gis sir day tabine bate u ngir ne barakati ko ta yam te doy na ko fa kuy den ci bu beuk wende lo ka du gibi ci kuy far ci yalla fi dinani ci du ko fa ndax gaayu kam yu faso am barke do tu ñu ñu yu jëf ba ca bepp aw yu tay fa naana ci kar ndax gaayu met yu faso am yalla do tu ñu yu mel ni nja all seen ndig bo ya ci def ndax gaayu xer yu faso man ñepp do tu ñu ñu yuy daw jigeen naka daw ak moy ba deen ci gar ndax gaayu mar yalla mar yonen ba dootu ñu ñu yu haaju lepp lu dul seen serigne ta sawa ndax gaayu way yu faso gën ñepp dootu ñu ñu yu deddu adina seeni bopp far ni duxur ndax gaayu wer yu faso dem deug dootu ñu ñu yoy aw ndigal faw wakay yoko ko yokke bu wer ndax gaayu am ngor ñu dul war mukk dootu ñu ñu ñu far taxaw tem ci yu faw wo bay ta fa ndax gaayu mag yu magal yalla dootu ñu ñu ñu japp di ne ji dundal ngañ ca dab yi ci xar ndax gaayu man di yu melni jant dootu ñu ñu ñu japp fal yépp toyal ci ko bay ko mu ñor ndax gaayu man di yu melni jant dootu ñu ñu ñu japp fal yépp leral footi moy ta gitir serigne dina may mama mat gaayi ma tudd serigne te jox ma nak seeni jam ngir yalla tang nga nafa serigne bi may ma mat gaayi ma tudd serigne te jox ma nak seeni jam ngir yalla tang nga nafa na xam la fa ngi xog gaayi lo xamni de ko gën te yalla mu lolé moy te moy be putal de te lolé du war du yar mi te du ak julit lu ban la lu tuké nak ci shaytana ci do bi mi xew nak ba tax may wax du len ndax am murid goyef gi toy te yalla bajje bi murid bobu ci xol baangi te da ci aada tay mu fara soppi kal be mu serigne tay fexela bi murid yepp ngi geeso garo ci ko ci murid te ken jombatul lepp ken fexetu la jog dabe te ye far da da de sax ci ab xal ngir bañu deram yaqku ngir dunya ji de gele donga bi ndax am jaay li am delu bo to ko gën ci nun lu te nun nu far jaayante ak bamba tang bi te dun yaata sey wey legi la akhira dal bi ñu ku muñ am damal dunya ki la akhira far xabit serign bi da no wo tok jaay bëgg no teral bañ bi te xé ñu jokk daw dugg jëm bi lu te ak ñu mag la ndax gëne la mi appul bu yëngu du jeexit mu ko ngir mo de jant bi way yok nekul sax ci adina le mu wey ko daw yak sab der ñak ndem def ko ñi te de lu jar yok nekul sax ci adina le mu wey ko daw yak sab der ñak ndem def ko ñi te de ku rasab bi te mo muñ ba buntam ni ci lu far mu gën nak ndamam ñi wax ni cey bobu te lu de ku rasab bi te mo muñ ba buntam ni ci lu far mu gën nak ndamam ñi wax ni cey bobu te lu de ma jotté beug la fi aflef man té waré fi lef ndax gaay di né beug aflef té war tawar ma jotté beug la fi aflef man té waré fi lef ndax gaay di né beug aflef té war tawar deug lé ka waré lu war bép djulit la bu wër waro ka de yit lu war bép djulit la bu wër mbolo mi man ma ngi fi waxari aljana tay ak fi walam yamu lambo ak garab ye ko wër ak naari góoram ya ak toofam suyee musa ak saaxam ñu taaru ya ànd ak ñam ya far ni xasar jigéeni ajjana joojus bët ba day melamel ni seetu ngay def bëtam ba seetu yow mi la far garab gu aw fas di dox téeméeri ak teddu jot fakar gayam ma nga foofee ajjanaara yi mbir mboolem garab ya fa sax nag seeni jéeg gi dañuy jëm tuufay la nga kay yooroo ko dëkk ci ñor boo soxla watt te biiram ak biteema yamit ne fay defu ñam du am sax ab jaxoo ya ku der garab yar yi sooga ñiiri sooga mel ni xalam moo dàq fab fi xalam sax dàq lamb ju gor
te jongama nga fa jot buy ree ku nekk di xam taram ba ëpp na leeram gaa ko raw naka mbir dexi la mag dexi meew ak dex yu nekk fa am te genn dex du ca jeekay dox dina aka fer te xam ni doo wab doo raflee ka xiif aka mar koonam mu gis loo bëggit am foofa rekk di kër doo dégg naf lu la neexul doo fa gis ndare mbir doo jaxt doo te doo gis kuy tawat taxlo fis bu nekk nga gis ndolleen lu dikk lu rëñ ba woo fa yàlla ke dul jeelay nga nee la ci ngor fa ngay gisew fas wu sax téeméeri bopp ñu wér fa ngay giseb lal di dox ak yow nga mel ni ko wa fa ngay amee tër ñu dootul rapp mukkakata te doo tilim doo xasaw doo dee te doo ame bor doo leb te dee fu la leb doo lor te dee fu la lor koo gis dafay doy lu am nag yëf yi doy ni te yor fa ngay amee taaxi kaw yuy wéy di wéy di wur te te etaki jongamaaki lal yu nooya ki def ndaw soo fa gis ma nga dem nag takk fukki lamam ak fukki gal day wurus woo xam ni dee su faj koo gis musal fukki lam ak fukki xit yu wurus di daat naa ku bàyyig mooy man ma def la ja kër jigéeni àjjana seeni bopp day yama yam ni roj di mel ni ki ngub moo ko sa ngeen jigo ba bopp ya day maate képp ak wun di xayma ya nag doo seer kuy gudd mbaa kuy jàpt nag ni dugur dem kawar bu rotoon tey jiide seeni kawar leeram gi giñ naa ni kon day boole bopp yi xar te seeni ree gën a leer jant seeni xetit moo daq xet yépp yal nan yàlla boole defar góor ak jigéen na fa yam koo seeru aw yaramam day xeesakay nes ne seekay mel ni làmpa ci weer fa ngay ame padiyon boo xam ni buntu ya day mat junni bi buntu ngay tabbee ka génn ka wër te yàlla day jàpp wuntam yépp xoobe wurus ba buntu boo seeru naa bii kenn deful lu ko jar te senn ndaw su ca noon tëf kenn lor fi le tey nga seeru jax yépp saf suukar te dàq la xar te kenn du xëy teeka sing waayee ka dox di mbërëj koo gis dafay set welas xëy-xëy lu ñooña la wax jigéenu àjjana ñee giñ naa ni ñoo ma gënal jigéenu addina ñii lii la buggoo di du ngor kër goo fa gis am na nag làkk wurus bu ko wër ak sàkkite yi xaalis ak toogu yi wurus aki dër la xel daja la mu dul daj lépp am na koo ma ma bët ma su koo gis nopp daawu ko for dooson dooson le foofee doo fexee desi lëf lu dul difab rekk say soxnaa ka foo na ka dar te saasu nekk nga yokkuy mbég te yokku ngëram te naagu nag paw ak dee naa ku wappaki lor nga nekk diggante mag ak ndaw te doo fa tuxoo te doole dikk ba mat nag tëkk ngay niru mbër di lekk kay tëdd kay wasaana kay wari fas di reeka dëñ nag te dootoo jàq mukkaka mer lii doy na kuy wax a wax lii doy na kuy gis a gis akal yàll na koo xam ni ba nga ko war ngaa dëddu dina ji ngir moo di wuj jëm te koo fa wuj jëmit du la far nan bokkurug laxa soo ay deerte te nun tay jublu nag gële kër ku dëdduwul gile kër soo jag fa googële kër ngir googa gii di njëgam jaayal sa kër gi nga yor xamal ni ñàkku jiwoo gën ñàkki dàgga sa kër addina ñi saw jiwoo àllaaxiraati sa ngar bul yàq saw jiw yow suulal sa bay ba mu ñor ba dëgg say dàgg am say kër yu féex ki jur aljanna as ndaw la suy jaayoo ko reeku ko nat na sànni mooy faw mbaa kay jël du woowale far njagam dangaa bëgg a jël koppal ndigal bàyyi mooy aw far budul mooy te dëkk aw ndigal dana jar aljanna boo ko bëggee jox ak canam na nga daw mooy yépp faw te wut ab sang nag bu la yar aljanna boo bëggee jox ak canam na nga daw mooy yëpp faw te wut ab sang nag bu la yar loo jaamu jaamu te yow ab sang jëpp la yar doo tekki lëf maa la wax lii soo gëmul na nga yër lii lay mosal mbir ëllëg moo lay fegal mbugalit moo lay teree gisi lor moo lay teree mas yar yow mal xiyaamati tiis ak lor dafay gën a am koo xam ni la ku fa ngën jib sang faw mu ser jahannama gën a rëy ak yëngu don gu jib
bu yangu ne fudirat ngir xam bugal gam nar ko jero muy war ni man day o ma soxla ci nday teew ma soxla ci sa bayit ndaxam bama jur bis boba bis masuna la genn dootu na mel bis boba mo gëna reey bis boba mo gëna tar lo xamni nit masna ko def ci wi wak lu ko moy fofé la koy netale mbolo ye deg dubu bir ndam ak soraxte lu nekkay am fa boobal bis fa ngay gisee gaayu bon ak gaayu tell yu bar malaaka yépp taxaw tey laa ci jëf ak i wax tey feese yiw aku ay tey gëdde ngir ga doxor ku nekk nee si ko sa séeree ngi fab ko te yër mu yër ko gis lépp lum daa def di mbind mu wér muy jàngakay sant mbaa muy jàngakay rëta rët ngir xam ni fay ga bu dikkee xar kanam ba saxar ma yàlla baaxul du jur aw yiw na nuy dawi mooy ni nuy dawee xala ki jaanañ ma far aki def bu laf desul nag lu dul jóg aw siraat aka dem yéefar ya jëm seeni kër nuy jëm nuy sunu kër lu dal di yëg ci baa ak yàlla num sumu kër te teg ci dee fi nu nek foofee kanam ma ka xaar ridwaana nuy ubbilit naa tabbi leen ci ndëj sa jeg ci faw ci mbeñ ñuy tabbi nag te sawar di sant cimt guróotul àndatee ki tawat di guuru faw waka def ay gaayu jag yu sawar tey ndaw yu am barke am ndam am ngërëm ami ndëj te góoru yu amu yiw nag far woyof te sawar tey ndaw yu am barke am ndam am ngërëm ami ndëj te góoru yu amu yiw nag far woyof te sawar ma jo wuuti ndem ndum cantu ak gale num ngërëm te teggal sëriñ Tuubaa ci xëy jox ma ab galam wutal na ma lomba tànk dolli na ma galam te may na ma ak ceex ak njariñ sant naa ko man ka koy bañ du man ñii waa ja koy ay bël du man ka koy jëwa kay sikkal du man ku ko noonu bon ngiram mi li moo gën ñëpp ngir ku ko wàcc bon ku wàcc ngiram mii dal di jaamuy xërëm xaram te yàlla akub yonant daala fi nekk kët te ñoo di sëriñ bii moo di ñoomit ku wet di san li nee tax jox ko say bir dangay xaram te doo ab sëriñ doo jeddo ngir jeddo yàlla gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaane biram ay biram yëwen te ak yéefari daña ci ci kéefaram bu wér di moy moy bu wér tey koo na kay naana kay si ban niee dig sëriñ lee moo di kéefar wéral xaalis ku wér am lu wér toppal sëriñ bi le moo fi ma sëriñ boo fi dégg ak boo fi seeru dulluf mu man musal bii sëriñ boo mu guddilu bi le ma ko jam murit yi mu àndal rek ñoo gën sëriñ sa wan bu bis fen ci baa wax jii ñu xam ne ju wér la wan xale ji war ji yow te soo bucci am ngiram am ndam akub galam ma gàddu bu wér man ba jëwal sama ndand mii te kañ nag sëriñ Tuubaa ci ay boole ñëpp daan ba kóoree ki kaanga ñëpp ne jàng fii jariñ mu seexal ku jëngul aw araf ñu ni moo fi daan ba buuri walaf ne lii nu yor ko ci bañ bi wéy mu fak teg gi leen ak seeni yëf ñu ni moo fi daan ba ñu yàlla nee nun wunti yàlla ya noo ko yor mu far dox bu kenn koogul ñu bokk ni moo fi daan ba buuri tubaa bit nee nu mu tuwaa ji noo ci def mu yëm mu ni garpit yëpp dem ñu ni moo fi daan mu xëytilu déggul fenn koy baj bajee ka bañ mu ñit bi këram daanaana ngoogu lu yàgg daan lu man di xewak luy am ma topp ci man di way di huppaka bés ndax may la ram buru seefa daan damaa bariwul xam-xam akuk jurte bëgg lëf lu rëy luy waral koy daana it duma jéema dan damaa bari ak càggan te neewum xelak xalam te bëgg di la boo xam ni diitana faw yi daan sëriñ diitalar baa ngi ni dàkk ci yow bu wér digal ko te may top sañ-sañ ak barke yow ci daan naam gerte am sëb am dugub guddu fan téer te am ngërëm ak mbooloo nawet bu ñëwit na daan na seenu diggantey leer akay neex akay ratat ba fir daw si muy dëglee ka waaree ka fangi daan na seenu diggantey leer akay neex akay ratat ba fir daw si muy dëglee ka waaree ka fangi daan ku wax la ci falloo ci basiiroo ci mustapha lulul jàmm ku yiw alku tuubal te far ni xiim na ngay boole doomam yëpp ak ñëpp sant yow akay tagg mbaa ngay noppi sa jënka ngoogu doom jaaraa ci doomam a jël ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu dox nayi doomam jiitu ñiitu bayu
kuy soxna jaara ko gën mbolem ku sol tubayit ban baatu gën fopp war ji wer gi dem na dayo jaara ma jaara kon jaara ma yaa ko waral dooma gën ñepp yaa gën ma ñi gën gone yi yow soxna jaara deegal saw ngañ rot na asal yaa jur ci jëm ci boromam woote ñepp wuy woor ak jigeen ak mag ak ndaw kooku gis mi ngi jag te yaa waral ñepp jag baykat nga bay nga bayu xamal ni waa penku ak waatoowu ñeppa ngi mut itam liggéey ya ka dég yow doo ko deese mayu dawo werante ka songante ka dox diixulu dawo bañit ku la yab dawoo jayee ka jayu dawoo lebal kenn ay dawoo waxit lu jubul dawoo ko def bu sa jaajëf man danaa la nuyu tey maa ngi lay nuyu nag moo mbaata jàmm nga am doo am lu dul jàmm yaa fa jàmm leb lepayu yaa jàpp jàmm ku yiw ak cant tex ko mu sax nga bay ko nag ba mu ñor daagul ci àjjana yi ku nit julit war na lay ñaanal ci waxtu jot loo bëgg yal na nga am dàkkul nuyuy lu rey tarax nu nag ci sa barkeb sët yi ak ci yow it mucceg raw ak guddu fan loolak woyeg tubayu sarax nu nag ci sa barkeb sët yi ak ci yow it mucceg raw ak guddu fan loolak woyeg tubayu nalay bam ba yaa ngi kuréerey meloom na jog diglu kon leemu xam ay meloom yëram ndaw teral mag teral kaw ganam teral mépp mbokkam teral dëkkandoom di tàllal nda jooram jëm gépp la di jox ndaw di jox mag ba koo seeruluum du wax nit ku teew ak ku teewul lu bon du jëw nit ca bëggul ku jëw nit ku moom du def ay du wax ay jëfam da rafet waxam yi rafet ci amul kat moroom bu dee dox du geesoo du fii futbatam du toppiw doxeenam du sànni yoxoo ragal yàlla gaa tax du soppi cëram defar nay cëram ngir yëbul yàlla moom ku baax ak ku bon képp lay fa teral ku muy gis da koy dal di fa def ni doom yëram baa nga dem mat ngoram gaa ko raw kilee jiitu kenn dootu weddee ka miin xolam baa nga dem set soreekuk tilim doom mbal nitu ay du daaneeka boom du yam nit du lor nit du yàqub deram dafay faj lu bon mbaa budul fañ ni xiim sëriñ ahmadu ndumbe nee ban ba mii du am kat moroomam dafay am boroom waxam jéeka wér ngir da koo fab defat te taalaw ko taalam budul fay duggiim amul kem amul kem amul kem ndaxam ku jeexub kemam boo dajee it duwam sëriñ boo fu dég ga sëriñ boo fu gis yëgal léegi yow mii ni ban baa ko tiim sëriñ teedi biddiw yi muy jant bi ku koy tàkkaleekub sëriñ moo ko juum sëriñ teedi biddiw yi muy jant bi ku koy tëkkaleekub sëriñ moo ko juum mbiram raw na gëti yëpp raw mépp xel toroxloo nga bëri yëpp jaajëf xadiim danoo bon ba dee nag ca taggoo ki nday akiy baay akiy bokk ngir bëg gi koom te yaa fii joxey koomi tey ak ëllëg tarax noo tarax koomi kun far yi woom te am laa di koomum ëllëg jàpp tey lu dul yow sobee kiy sagar laa di koom ku def tey lu dul jote dal lay dawal baam tey ngërëm nag ma ngay def araam ku am lëf lu dul yow amul lëf lu dul ngelaw rek ak nax yu bon mbaate doom ku am lëf lu dul yow amul lëf lu dul ngelaw rekk ak nax yu bon mbaate doom defal saat gay yow mu mel ni mësin fu déeful bayee kii biram ak sagoom boroomam da koy fappay diw diir di saytoo ka yor def ma nii yaa kariim bu may bëgg lëf man bu may wut lëfit lu dul yow murit dëgg lii diw meloom bu may bëgg lëf man bu may wut lëfit lu dul yow murit dëgg lii diw meloom murit dëgg bul mer te bul jàpp mer mer ak jàpp mer day alak am murit meral say ayib gërëm sa sëriñ te daw ne matam nag ba am say murit meral say ayib gërëm sa sëriñ te daw ne matam nag ba am say murit te neexal terat ngir ku neexul jarat du am ay gërëm du am ay murit bayil jom ngir rub rëb bu day ñàkk jom ba jam door a am jom te rëb bay murit jom ak jikko ak funna yi yatta bon jigul rëbbakub dag jigul am murit ku am yett yi du am yett yi ngërëm barke wërsëg yëgal yow murit
defal ndank tay wa fa kay daw ba jam bari jikko ket mo de jakku murid dam jikko ak kul ak jom ba tax tarbi daw daw lu jar li murid di raggal di saggan ba taw rabbi raw nga waatu ndawal yow mayul li murid digal na la aw yiw te man li ma war defal li ko def li di ngal ji murid defal bo defe ma def bo diful ma def tay digal man benen murid takat sant na la geram na la yit dama beug ngay jitu bepp murid bu yal na la ndab la ngi ni boyeno teturo ko am baraka am tay murid bu yal na la ndab la ngi ni boyeno teturo ko am baraka am tay murid dama dem ci ay seug ma gis kep nit ni ci ndum ci bamme la mak tay jefam ma xam nak ni ko xam ni li di mu jëm bu yow wo da fay téla jëm ci biram dugal jëm ci tay bir te bul topando ni bo rek taye la ngami nangalam mu nit pat di yobale bam ne la koy fajal lor lu dul lola fa ci loram te ak jur ak nit ko de do ko fa di yobale fagul ci sa jur ngeeram la jeyel ci tay yef te wut tay njariñ lu jar dem ba tay yef te la ko jandam ku xam deug lo am bala je nga am ca lolé lu dul nam maté je ndaxam ku am dekk ku janji tay gas bu wer bala dekk ba je mu terum ndoxam ca dekk set modi dunya yegal ca gas modi ak jaamu jaamu tegam wer ak dundu ak wer sa ga keur bu jak bu na ke ndara dekk yewul tegam ku dekkam ba tay je te banul bere mu dekk ko marak ngar di reccuy jëfam xarit dëgg naa nal te gas bën yow ku def nii bu bit baa du reccuy jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis baa mu bég ci jëfam xarit lépp loo saytu jaamoo ko yow ku def nii bu bis baa mu bég ci jëfam ndaxam jaayi koo xam ni bammee la koy xaloo mu jëseen na cagar doy na ko mu doon dunde am ñax di tëg dit koran mu doy dëkk lii yàlla it xam na ko faral dëg di doy loo xarit lii nga am dangay doy lu doo doy le lii dégg ko ñaam junni tay ak ña am tànkayam ku neenguy tawat tay wuti dolliku te koo teeru buur ak yëfam ak ma ngay aajalas aajo kenn yëkku ko ku am loo amul aajo loo aajowul ku am lëf lu bon bon nafara sant ko te foo dedd kuy wax ni man sant naa da def gornde ñekkul lu muy nemmiku te soo fekk it ab tawat kat du nit te du gor lu dul cant yow moytu ko mu ñag cant gën lépp loo man di def nangay sant kay muñ tawat nag ba ko nangay sant xiiwal bi muñ jépp lor ngirum gaayu yàllaa gi nii soobu ko amaana nga gis gaayu ñuy reeka bég di sooxaale ay lor yu dul teggiku dañuy dox dina boo gëna bii tawat te koo gis ci ñoom ak cagar doy na ko lu dul doy du loy la telay doy di doy murit mbëb bu daal ak tubay doy na ko lu dul doy du doy nag teluy doy doy murit mbëb bu daal ak tubay doy na ko xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutil yàlla yow mii ba dee mbaa nga am la tax yàlla yombul ku koy wut te am ci la soxla doo am ci moomu ci ngërëm dalay wan mayam yëppute yër sa xol mayul dëgg muy gis ci sa xol mbañam ku footul xolam nag ci mboolem lu dul cofee lu boroomam du am mukku ndam ku bootam kajoor ak bawal ak jolof te soppit lu dul yàlla baaxul ndaxam la ngay sànge say kem du wër sëg wu yaa du mbooloo du ab juddu lii far ko xam cat yar aku dëddu ak jëf jiiw la nit daarawantee ka sangi kemam lu dul yàlla yàlla aku gën dëgg yow wutil yàlla moo gën di wut ay mayam te koo gis ku say si yëfam gët na lay gënal ay yëfam ngir ku nee gën yëfam karaamaa ci xar baax akee xam-xam ak alal dong nañu nit ñu fonkoo na dem ñu daanaa wakay dox di wax looy garab ku cay seeru boppam mbiram farfayam ku gis lëf lu dul yàlla loolee mu gis da koy dal di doy loo mu far dem ñagam lu nit am ba loolee waral muy taxaw bu doon wéy di gis moo gogam
te ak may lu reey reey ci xol ak ci bët jëru dëpp kuy dëpp dëppoo ndabam amul kenn ko xam ni yàlla fa yam amul kuy mayam yam ngëyal yow tëgam di dox tim ndox ak jàpp suutey saxañ akay sël bu aw nit du may nit ngërëm na lay may ngërëm muñ lewet aw ndigal di jéggal ku lay mooy defar koy yërëm balaa yàlla mi dénk jaamam bëlëf dafay génne duniyaa bu wér ci xolam ku duniyaa mu bon mii mi dellu xolam ameegul barab kay bu aw yiw di dem te kuy woo boroomu aras war nga koo xaroo xar bu laa bit bu dootul tilim te kuy woo boroomu aras war nga koo xaroo xol bu laa bit bu dootul tilim bu sa xol di set yàlla ral cay dalag yiwam yépp ngay waaju xam lépp am bu sa xol di set yàlla dal cay dalag yiwam yépp ngay waaju xam lépp am képp ku teqib jéego gis jeme ci man ngir bëgg a gis saa jëm ji ak bëgg a gis samay bayit na tegbulu ceebam nga nee na ki ngërëm ak wërsëg ak mucc ki ndam ak barke ak wéru yaram ay dal na nag kuy jombulu kuy jombuloo siyaara nit doo gis mu am la muy mibët bul jombuloo siyaara nit siyaara day taxafulu te bul siyaara ndara ñaar koo xam ni kii dana la waar ngay waaru mbaa nga di ko waar muy waaru lii rek kay solo njëgam ci soo nag ñi la ñaar jëkkil sa kër tey waar a waar sa bopp moo gën jub di waar aw nit ñu naa yaa am solo njëgam ci soo nag ñi la ñaar jëkkil sa kër tey waar a waar sa bopp nit ñu naa yaa am solo liggéeyal nga yàlla liggéeyal jabeel liggéeyal nga mboolem ku am ay ngëneel ba yàlla ngi lay fay jabeelit di fay ku baaxoo na ngi fay bëggal mbakketeel say wii du jeeti sa fay du jee samay wii du jeeti dangaa weesu jeel soroxloo nga mboolem ku daasay jëfal jabeel ak boromam saree jot nareel ku dee faa waxut sang say ñar narut te yaarax muy meteel sëriñ saa ngi lay naw murit yaa ngi gëm te koo jeeru nangul na laa dal di deel sëriñ boo janoolul janoo ko xolam murit boo ji tul gis nga yow xol ba daal damaa xër te oo may alal moo waral ma far bëgg def sab géwal dee ma baal li may wax jëgul man li may wax jënul damaa mën la noppeeti ngir sëñ bëggeel bu may junni yomboon nga gis bés bu bis maxayyat la ay junni tey bés tayeel bu may junni yomboon nga gis bis bu set maxayyat la ay junni tey bés tayeel njëgam oo ma am nga te am naa la it sarax may nga neel ak waroo mii nga neel te man Babacar mii nga gis fas na maa dew lar bu la yut ba xëy dem ba meel te may naa la saa guddi ak saa bëccëg xobal lépp jël man du yow may deseel soril may lorang mooy mosal may ngërëm tegal maw naqar yow fegal mag sayel yàlla di géeju njariñ goo xam ni kenn du ko ak duykat yi duy nañu bay feesal te kenn su ko dokkat yi jóg nañu ñi ngi daagu ñii jamxël ñi daala niw saana ko sox waaye kenn jotu ko ñi lee ngi xatuuti ñii xam dëpp ñii bañ a xam ñii ëpp faf ñëpp xam-xam waaye kenn xamu ko ñi lee ngi daj tuuti ñii jóppu ñii bañ a daj ñii daj ba daj lu rawum xel waaye kenn daju ko ñi lee ngi gis tuuti ñii gis jóppu ñii bañ a gis ñii gis ba gis lu ñu dul wax waaye kenn gisu ko ñi lee ngi jam tuuti ñii jam jóppu ñii bañ a jam ñii jam ba jam ba bu cëy cëy waaye kenn jëmu ko dellul ca saw sas bay nag bul liggéeye warut tool ak warum tooba lii day yàq mbay bàyyi ko njëgam xamoo ko te xam saw sas mu doy la xanaa njëgam gisoo ko te gis sag fal mu doy dagu ko toolam bi nag loo ko wër wër wër te xam ni bayoo bu tax nga am dara yow luy tee nga am moy ko toolam bi moo di bay muy faw sax ci ndigal mu ca njariñ faw wa dif añ dik falit fexe ko bu itte woo xam lu dul saw sas ku bëg di njariñ day jéema xam aw sasam tey jéema dem bay ko loo xam-xamug moy te wëccoo mooy gëfa ci la lëf loo xam-xamu yiw te doo jëf ñàkk xam tane ko bayi lu bon def yiw añ ñëw nga añ baya bay yamal ci lii nekkitab cër kon mu ñëw ngati ko loo ku muy tàmbalee kay yam la xel mën a jot
mu hafuul tambuleewul fenn dal jotu ko asal ca farlu ku ñëw day as bi as bari nes yóbbum ndoxam ba ko muy sellak ndegen nasu ko asal ca farlu ku ñëw day as bi as bari nes yóbbum ndoxam ba ko muy sellak ndegen nasu ko yow mi nelaw texe moo say bir na ngay nelawe yow mi nelaw texe moo sa muñ na ngay nelaw yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar texe moo naare ci aljana foofuy jëm na ngay nelawe yow mi nelaw ake xunne cay xaram texe moo na ngay doxee gun siraatit moo na ngay nelawe yow mi joxun ni te say kam yépp yegg nga des ku tol ni ñépp te baaxoo moo na ngay nelawe yow mi nelaw tel moo bis senc boo fa layoo da ngay yayam dañu lay yay moo na ngay nelawe yow mi nelaw njël te say sët yépp tollu ni yow dee rekk fa des ci yow moo jaa na ngay nelawe yow mi nelaw njël te say sët yépp tollu ni yow dee rekk fa des ci yow moo jaa na ngay nelawe yow mi nelaw te sa lol li dund wey teemoo loo yëmloo fa nga jëm moo jaa na ngay nelawe ñëwoo ka jotu waaji tàggoo kii nelaw gën a jot ku ñëpp yëgg te yëggul moo na muy nelawe ak yére bon ngir ku dee woon dékk dellu si fii bu ñëpp dee nelawit doo seer muy nelawi nelaw yi néewal ko néeful kët nga far ko ba nag yàllaa ko bind ci yow mii faw ngay nelawi yëgal ni ëddina toolub yàlla daala bu wér te kenn du yable ci toolam rekk ngir nelawi boo déggatee waaji kuuru njël fa dee nelaw te jëpp say yàlla ak yonneen ba wëllëra yow sa soxna yew di wal njël ngay nelaw rafetul bu soobatee njël yowit soobul calef ma di daw sa soxna gën la du ndax boo sàgganee dana am dawal lu koy saxa am nun ñëpp yàll nanu raw yaa ngi sa bànneexe ngi yàllaa ngi loo ko di jox mu def ko bànneexi ëllëg jox la bul roy ndaw yaa ngi ci biirum nawet farlul ñu bay lela far bul gantu bul manki diyal te janara yow rab yaa ngi nii wër la ak gàncax gi yal na nga jam ci faddu am ndawal ak njël taaw ndam yor yiw rab yaa ngi nii wër la ak gàncax gi yal na nga jam ci faddu am ndawal ak njël taaw ndam yor yiw mbooloo mi gan ñëw na tey lu ñëpp nan ko dalal yaatal ko jublu ko ak mbég may ko it te juray te weeru koo rey kan mbooleem ku yàlla soxal nu ñëpp war na mu koo may aajo léegi mu wéy ku muñ ca farlu ci day xëy benn tàggu la dem balaa ci can te yu dootul jeeki koo ma ki may moo tëtt moo tade day ubbeepp buntu bu bon di ubbiwun ci mbir yërmaande tey segi moy di tasuwu tuuti wu lamboo añ bu rëy bu rafet ku bu dee si umbawu ñuy ubbunti naari bu wér te ubbi ajjana te saytaane jëngu ko cëy fasoo na noo um di sellal faw tey rafetal ba ngay matal doge koo baaki gëlee ma ki ñay yal nan ku léemu bu wér sargal ko jox ko nga nam ba xëy ko gunge nu tàggoo far desektu nu way yal nan ci am may yu rëy yoo xam ni dootuñu jeeb te dàq leen dàq suukar dàq cee ba ki lay ñu ngi dekku ci barkeem ak ñu gëm ñi ko wum ndolen lu andu la ki coonoo kiti sakki jey koo rey njariñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla ak yonneen ba seenu ca fay nun ñëpp yàll nanu am ay wooru kaaye ki yëf yu am njariñ ak ndogoo ki xëdd faw yu doy te yàll na muy woor a kay farloo ka xëdd ka dog ba xëy waree ki mbégëg saabee si cant yu rëy te yàll na muy woor a kay farloo ka xëdd ka dog ba xëy waree ki mbégëg saabee si cant yu rëy mbooloo ñu tey ji la kori nan sant yàlla lu bari moo nu musal banu wari yàll na nu fekkeeti kori mbooloo ñu tey ji la kori sant yàlla lu bari moo nu musal banu wari yàll na nu fekkeeti kori yàll na nu koor di wen ba day wareeti nag di wen te fekk nun ñëpp nu gën feeju te yokk lu bari kon ni kii teew na dem yàlla na teeweeti di wen te ñu musal ko ci lu bon tegal ko iblis ak bëret yàll na dugub baree bari jàmm ji it baree bari topp gi it baree bari kenn bañ a def lu ñu tere gerte gi it yàll na bari njëriñ li it yàll na bari
woni nebe ti yalna bari rode fi bañ yalna sori ku nek yalna ñu ni ciix lamu ñu def ne ko ko mu baña man mu baña ko ñam kep yewu te gore ku nek yalna ay diram yep yewen mu am ngeeram fawasira nga ci deeram xolam ba noppé war wari ku nek yalna yaat lool ñu may ko may bu yaat lool ak ci bu reey bu mag lool bu ñepp bëgg ki féré ku nek yalna xolam sa dara fette am xelam bari rafet neexé ni lam muy tam ngor ak wala re ku nek yalna kilifa bu reey gu booti kilifa fuma ñepp dajé ba muy sante kay féké gori ku nek yalna kilifa bu reey gu booti kilifa fuma na ñepp dajé ba muy sante kay féké gori tabas gi ñew naati no ngi téré ko ati bu wër té am na kat gaay déwul tant daalan war bitam bi fi lan waccho na ngaram ni melas dil séti fék ñu fékku cëntu no gañala suna ngi taño ngi gerté ngi péré nga ca kaw muy dund kay mu ci man xom ak tawat lu ko jox kër yëpp yalla mañu fess ak barké déla ku yu ku nekk sant bu wër gam yalla yok bu wër kër yëpp yalla nañu fess ak barké déla ku yu ku nekk sant bu wër gam yalla yok bu wër gisna ko ndaw ko man gisna ko ndaw ko mata gisna ko ndaw ko rafet yalla ko jël bu rafet yalna di faru wa mo nabi yalna di faru wa ko tas yalna di faru wa ñu koy jébal mu nang ko fat dawra ñi kilifa mit na buul soriwul ku seytuul tan ku ñuy naw sam nu yo du ko mat te el jël waya jël kat yett sa koy taajak dem kat ba be kilifa mit de nga jot sama bet am ngay jamaale yi reuy nak waya yalna nga jam yow say jamaale te jël ndaw si ñu bokku di am ngay jamaale reey nak waye yalna nga jam yow say jamaale te jël ndaw ci bokku di wut yonen malaak wali saaba gaay le fogg yi ngay waté la ca sekkal ndaw ci yalna nga wat yama jaab gorabun tan bi ku nekk fi ñew nuyo fi wacc fi wax ko soxla tan ni ko bët wa taw nuyo na fi wa nuyo fi defal njaxlal lu reey ite reey am xel te way amu fit ku nekk ñew na joxe suutam di dam ngeeramam ngeeram li nak na raw yal nam ko daax ta bajot ngeeram li yal nam ko am ko xamni am na ko tax yal nam amut ngeeramam su yokk faw bu mat ñi ngay jamaale le reey bi ko ta gis ne la wul ñekul xoram ñekul bu yar ñekul dalit ñi ngay jamaale le reey bi ko ta gis ne la wul ñekul xoram ñekul bu yar ñekul dalit ñaawul nañu saddanu sooful naul naewul rerul reyul amul moy amna may gu rafet ñaawul nayul sagano doful naqul naqewul rerul reyul amul moy amna may gu reyit worom sa dangu jokuy jinni ak ñil yon worom itun dangu jokuy reewi reewakira ku am jamaale yu ñew tay nelaw ba doyal tam xel reyul rafetul ab dox nga buy niru nit ku bëgg jot ci ngeer ak wa garam teyul naray waxa ko bi geer ak rat ko xam lu ko jot ko bëgg jot ni ngeer ak wa karam te yurul naray waxa ko bi geer ak rat ko xam la ko jot ni ngeer gem ko bi geer ak rat ñamuy amé sax ño gën rat ak ko bi rat gën fop geer ku yett ñu ndaw ci yam ma nango ji te xam la bu wër tawfiq lay may ku taroni te ne te ne kat yow ndaw ci yal na la nango ji te xam la bu wër tawfiq lay may ku daroni te ne te ne kat nimi dofal limu bon bon gaay yalna nu am ka bind ndaw ci le ak ndaw ci ni nañ ñek def yalla ci sa goro fir dow ci di ndaw sa nga nop yalna ni ci sa goro bi ak ndaw ci jël bu rafet yalla ci sa goro fir dow ci di ndaw sa nga nop yalna ni ci sa goro bi ak ndaw ci jël bu rafet xamal ni yow ki am jariñ xam yi am ci nu ndariñ ak jëf yi am ci nu ndariñ tok mu jox te ni ndariñ ya xam ndariñ xamal mu ko ya ko amit taral mu ko lu dul ndariñ soyul nu ko faaw te jebal nu ndariñ jox na ndariñ ya am ndariñ ko jox ndariñ mu am ndariñ ko xañ ndariñ do am ndariñ mun bu nu xañ mu ko ndariñ ku nekk am te buntu ya
buntu ti am ci jabi ya ab jabi la jël solo ya ñaxam bañi da ndari sa buntu rek kalay jeri sa jabi rek kalay jeri yal na nga yam ci sa jeri ñu la yom sa jeri may na jeri bo le mu soop te la neex ak la soop tawte may na lu mu soop ak lepp lepp lu ñuy jeri may na jeri bo le nga soop te la neex ak la soop tawte may na lu mu soop ak lepp lepp lu ñuy jeri dinen yokku sa ngeureum ak def ci sel la jox ngeureum ak may yure yunu ngeureum xawta def nu ñoo jariñ ñew yepp fa ko ni nu soo ñu santa kay su xali cheikh cant bu jaw nu ni ko ci gën ñepp jël ndam ak jariñ ñew yepp fa ko ni nu soo ñu santa kay su xali cheikh cant bu ñew nu ni ko ci gën ñepp jël ndam ak jariñ jebal nu ci abi banu mom rubil nu buntu banu mom te tagatal nu ñu nge mom ñepp ñu bokk nuy jari nit ñi dañoo bokk li bir yewul ci lay jubal sa mbir bu sa ki sen min teen bir wota ne bokku ñuy jari bu sa ci ñew lay jari ñoo ci min ci gor lay jari ñoo sa ci wat lay jari ñoo lo jari ñoo di sa jari bu toobu ngir mu ne di wey kuy toobu ngir mu ne di wey du wey baam ndama ci way li tax ñu dootu am jari yow ki nu bindal jari teyar mu yor sunu njariñ jébal nu luy sunu njariñ muy jariñoo am njariñ te wala noo ki waxande yu feete del ak yërmande ak waxambaare yërmande yu ñàkk lor yu am njariñ te wala noo ki waxande yu feete del ak yërmande ak waxambaane yërmande yu ñàkk lor yu am njariñ lamay jariñ te duma lor yal naa ca sa dàkk bu wér ci man dàkk bu wér ma sax ci mucc ci am njariñ liway ci nu mi yal na rafet limu ne it yal na rafet te limu jëm gëna rafet lim ne te ëpp ko njariñ bindu na yal nanu fa gën saasu na yal nanu fa gën noogu na yal nanu fa gën fapp te ëpp fa njariñ addina ak alaaxire jébal nu seeni sutura tegal nu seeni sawara te fof nu jox seeni njariñ addina ak alaaxire jébal nu seeni sutura tegal nu seeni sawara.

0: اخباري. كتاب فم اخباري باب سيامباي.
1: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir khibaru gudiji le gëna fess ci xibaar yi bokku na ca baqi yak ciow li nga xam ko ñu ci wër ñu ko wax na fess na tax nak wa bureau ba am ñi nga xam ko ñom ñoo di yak TV demone xol leen waxtaan ak ñom jëm ci walu ko liggé ba non fa défé da ngeen téwlu lan ci jota léral ci bir jotaay xibaar yi dok ciow la bari woon ca lool ci yak yak yi nga xam ko mom la ñuy faral di yak lé ñu né musu ñu ciow gis kenn ku diko waxtaan ak ñom kilifa yi nak def nañu délégation dem fa waxtaan ak ñom dañ ko gëna yaatal da na wax itam ci lu soxal walu ko bay faalé ak liggé bu ñu ko ramal ci kërug édipo ga ci jotaay ba amal nañu ko far na gën ñu yëkëti waray cadre yi soññi lolé dañ nañ ko gëna yaatal mom itam ci bir jotaay xibaar yi lay doon itali wala bok ci tukki serigne mamadou cheikh mamadou motada ci itali gogé kon ci rimini lañu yendu ni ki tay ji cheikh amar bok ci délégation ma dañ ci and ak mom li gëna fess yene kay mbokki mo fasiyene kemal jotaay bi ne tout ñi dikën ci faram faccé gi ndayam soppu sunu borom
0: ikab fm xibaar yi pap sayar mbay
1: ap sayar mbaye fare wo ci addu kay bek machu bien askanu ci deglu radio ikap 103.5 di temi rek ñett yu tomb juroom gën koy deglu ci bond fm bi internet bi ñett lu v.sunufm.com youtube ikap tv live tay la aljuma fuk ak ñaari fan ci wéru tubab di wéru juin atuma 2026 de poak ñaar fuk ak juroomi fan ci wéru wolof di wéru tabaski ci atum ju nekk ñent témer ak ñent fuk ak juroom ñaar ci gada gi 20h03 ñett similé bot ci juroom ñett waxtu ci guddi UKAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application UKAP FM le UKAP TV xibaaru digg ba ci xibaaru guddi gi
0: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: UKAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
1: témer ak ñatt yu tomb juro UKAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir ciolu bari lol baqi fess ta fessul wa yaqin tv demon nañu fofé na ci bureau ba waxtaan ak kilifa seri abdou bakhum bokku ci jeurigne la fa fekk waxtaanu yaatu sekk nañu ko jëm ci walu ko taxway ba liggé ba seri abdou bakhum lamu sekk ak wa yaqin tv lañ ci jukki ñu tawlu ko
4: dama bëggona xam ndax armée yi dafa fess na dañu gis abi seri abi 2014 ñu jaxaxo ko ak bi mu jume h
5: waaw amé li mom li ma ndin dal wax mom lay delu di waxat rek bu doon fukk la fi ne ci benn bi la nek ci xaju gu mbay fess waye teewu ndigal bayiko na ci ku tedd ki ñu yaakaar ci cheikh muntaha mo gën ko dal wat mo gëna yaatu dok mu dit yépp di yaakaar ñu tuwa ku dikke ñom fu teunt
4: lan lo waral ñu jaxase ñaari série a ak h
5: wa la ko waral dañ bi ni denté bu sa ci mbir bi ci côté gogu non yalla dafa dogal dano wañi dano dem bu sa ci mbir ni do tan digal ni de partir tout ndax ale bo gisé wuritu ndax keur go ci gis ci mouride bi abi bu amé 10 personnes dañuy chaque fois dañuy 10 personnes les quartier bo war ñu def série A as bo ñi série abi je bo né set 1 a amna fi 1 a as amna bi ñaari numéro yépp ma nga fa té lu ci né bu lepp ci norme yu clair lañ ko té
4: waaw essay yane jafé jafé ngeen di jakkotel ci jamono ji ñi nekk di ligéyat barab bi
5: jafa jafa bi mom du len duggu be genn bi nam dal ni ñu amé liñ bëgg dal ti walu jafa jafa moy nit ñi nam bay xel ni ki borom témir ak borom ak ki am ba duggu ci indam bi bak ñoy wa aparté jafa jafa kee di mom ba tay mi am ndax japp na ni goné mom bu tammi ke te goné mo wara dina am ke rawati na ki ndadul bakkar ba ci ki duggu tay joy ñun ñepp kenn ko da nga wara inalé ko ke fo mën di bayiko mo xam bitiw rew mo xam fi ci tu wa ci kër yi wala hôpital
4: aw dal da jaf jaf legui assay taxaway bi ñu def mu yaqin tv di dem ci barab yi dafa duggal lu melni ay percal ay audizabel ndax fi taxaway bobu ñun comme ñing koy def fep diko bëgg diko doxé lañ ci soñu mbolo mi ci liggéey bokk
5: waaw loolu mom amna mouride yo fi def waye ñun nit mi ngi sappu ci yeen bu ngeen ko mëni ngeen ñëw kon ndax fi mom kën du kën dal way def bokk sok fi li amna ñu am ci mënu ñu am ñu am di ko leure bo diké bo len ko defalé nit bu diké xamna dem tay do ko dik bu né wala joxe fuk ma joxal ko juroom ni ko juroomi wacc na la lu ko wala nga ni ko limu xek day doon lu rafet lol té ni ko fi def ci dun lañ diko di def ko ila yu di xamna ñi né dal lu fay indi rawati né ci lu yalla gëreum da nañ ko fi def do defal ko fo xey ni inshallah bu ëllëgé fu ñu taxawé di nga xamni li defon nañ ko na ay mouride def nañ fi lo xey di bëgg ñu xey ke ba ila yi di ba ñu wax lañ ko xeqal ay do ma yalla li seenu tur ndax dañ mako ñaanal ci sa fi ne seenu jëf ngi ñew man mi do xey yo ma ngi ci jari ñu di ci jari te xamna ni ngeen du deg ni du sang mo fi def li moy def li sa fi ne ala ku leen kon dal mbir bi ñu non lool la def
4: ma sha Allah gis nañu tamit wa ko Cheikh Issa Diagne ci liguey bi ñi def muy jox leen digal ñu defat barab bi wax deug yalla seen taxaway lo ci mëna wax
5: taxaway bi mom lima leen wax rek ñaari liguey yi ne mom ñun mourid war nañu gor gor muy liguey bi ci jumaa ji bi fu Cheikh Muntaha bi ak bi nga xamni moy liguey wa ngeen ni parce que ku ci mëna jëf dal nga jëf ci ndax ñaari jëf yo xey di jëf ci dubu yalla te ku mu raw liguey bu gëna tawé yaakar du ko ci yoon ndax armi li buñ koy yokkaté bu ñi sax mën na mo ramel japp na ni mën nañu togaat ay at yo xey di kenn lu du ñu wad diko daane la xana gëna sante gëna gëreem jumaa ji ka sali ko kon mourid bi dam xamni amu di wala wacca dug ci bir ma am kon nan di nani fasiyene jeuf di ñak ka ñokki di jox serigne bi ci yaakar serigne bi xamni serigne bi rek mo serigne bi kon li ma lool lay wax ci liggey wa ngeen ni mom mom ci way man na nga ñew rek ci dimi serigne touba lo fi def japp nañu di wété ñoom nit wax dëgg yalla passeport bi passeport bi bu baaxa baax ñu ko roo té du ko ñu ndank waaxu dañuy daw fi li ñu gor gor lu baax kon mourid bi dañ ma ta bay xel liggey liggey bu kawé nga tan bo xey di liggey bo xey di ni ñu né dal liggey bu du wër liggey bu ne man ko liggey bu ngeen way liggey fi ñak na ci armée ni baxé wa du wër joxé na fi du wër ñepp mom lu ma ta bay xel dal
4: ma sha Allah kon loy soñu moy ñi nek ci tableau yi la dama gis lu bari dañ may wo ni ma dañu bëgg jënd ay ki moy armiño yi wërale ak maam seen barab yi wajuri quoi taxaway mom
5: wa la fi nekko la fi nek ko tay neena ngeen mourid gi mom tableau yi lim koy mëna changer moy tableau armiño la way kees yi mom muuta nek ba tay la fi nekkon mo fi ne ñi ci dolat kees yi tamit mom amul sax dal ndax gel ñaar fukki ni wala juuf ni ne wer ko ci naaji ke nga xey di sakku ñoo leneen lo dibbal man na ñak xamna ni dal li am solo dal mom ni mourid gi mel mom ni parce yep melal mom alhamdullilah kon nañ gëna gor gor baat baax xamni ken dong fi ni muy serigne bi gëna gor gor ba xamni yalla dal gëmul melu ki faatu mu kees ye tabbi yep amul ko ñari ni amul ñari moy ñeen fukki class wala fukki class ak lol do mo am solo ci xat fi ni
6: ga da sam xibar yu deggu tewel
2: ci temere ñett yu tombu juroom ngeen deglo yu kaf radio universite cheikh ahmadou bamba kaddu ga ngi bawo ci ndam daru alimul khabir fan yépp yéne ngi doon dégg wa ndokk doon yeglu ci jafé jafé ñu ngoy dund rawati na ci bassin yi nga xamne ko mom lañ fay def muy toj di yak seen ay tol ba tax nak ñu doon sakku ci kilifa yi ñu def fi djégo ñew waxtaan ñom kilifa nak melna né seen cadeau yi dégg nañu ko def nañu ab délégation def sax waxtaan nak ñom fofilé ci jotay bu amal nañu ko ci ñu tewlu ci benn ko vidéo bu wasaré nañu ko ci mu jëm ti wala ko waxtaan ci mbolo ma cadeau yi yëkëti nañu ko fo mor lo doon ci jot lay cadeau ñu tewlu
7: ñu ñu tam ñu bëgg ko non ñu xam ñepp japp jamm ni moy waaw Sénégal jëm ci kan kon loolu sa job duma le bi muy wax nak doona wax miru canal be ak ñu mel ak ak yoyu xamne ci côté de mel na dañ koy gass rek bayyi non loolu
8: señu day dama projet ak entreprise dañ na wara leer
7: ko defé da naka nak bu paré ma jox señ bi
8: kan ma gini ñepp ñu ñaan def
9: bu ñe ñew itam man fu bu ñe ñew ñun wa commune bi doong jox jox ñu le
7: serigne sagui ni serigne moussa moussa ni doong sa ji gité commission hydraulique commune ma sa klim do serigne khadim sagui ni mo fa jox wa mo gité commission assainissement alla ñanga nga nele mom itam mom ñepp ko remarquer ci engagement mais dañoo and ak chef du village ci traverser bo joge ngirane di ngeen toll marché baak duñ ko marché beek duñ def leen duñ def waye dañ mom bu xasse wax mom il faut mu am waaw legi ku fa dem da nga jiss rasé nañ yi chef de village baagi señ moussa señ moussa mbacke gi ni tok and ak señ cheikh kamal waaw ñu ñi ni deng waaw dar rahman chef de village baagi ni señ modou señ mata señ modou abi mu ngi ne
10: doono
7: conseil municipal aussi waaw kon ñom biñu jox dañ lay ñi ci bokk ñepp dañ leen sa yobbu muso nga na def muso benen entreprise bi daan mom ci dekkum lay faalé
9: chef du village jey bi nek ak ni xalé yaangi ni ñi représenter xalé yi ci département baangi ni yaangi ni représenter député bi ñi maraîcher yi ñi yëngu ci tool yi ñi ngi ni ak xalé yi wona kon wa waxtaan mom tay mom mom def na ci ci dox legi nak dañuy wéli ci wara ko lepp da na ko dox legi nak mom dama koy bayyi wa am na sax ci jotay wa wow lol kay moy am
10: da yé
9: wow lol kay
10: mané ko da yé né wayam
9: da lañ ko sam wow ay bo wow soje bo soje bay soje ay wow allez
11: radio
12: IKBFM 103.7
2: premier ñett yu tomb juroom lolu ngeenu deg doon kaddu yu morlo moko doon yëkëti kon fofu ci jotaay ba mairie bu Touba defoon délégation and ak non mu ko limé ay chef de village ak yenn ci kilifa ñu demone fofu la ci ndokk inshallah lu tukké ci biir jotaay ba la nga ko jonne ko fa teunk denañ mu ci del soit na mu gëna yaato ci sunu yenen jotaayu xibaar bay falé ak ligéy bu ñu ko doon amal fofé ci kër héliport ga ci taxway bu amal nañu ko fa nak yëkëti ñu jaay kaddu muy kaddu yu soñé jëm rek ci ñi xam ko ñom ñoo di mbolo ma taxway bu amal nañu ko fu ñu tewlu la ñu jukké ci kaddu yëkëti nañu ko ci jotaay ba
13: sey ci amba ko fa néna ko xam ni yeen ci bir Touba info muy ci won ci ko fa doon di ñaar ko ci dëram la nañ ko fekk fi jox ko ngi jëm ci fa néna dafa am lu bëgg tay néna Serigne Mbacke Fall néna ko xamni yeen ci bir uniforme da bëgg nga fekk ko fi indi adiyé Cheikh Do Fall way néna nak limi ci fassal
10: man solo mom do
13: ko nang ko gis nang ko joxulante mu ñew nang ko joxulante andi ci fekk ko fi Serigne Sallou mi tok mom moy serigne eladji fall mom serigne abdou kadi numéro mortal ndjay mu serigne moussa mbar joxewon nañ ko 76 504 32 61 ibrahima mbay mom serigne bi mom joxewon nañ numéro 77 612 23 98 98 23 numéro ibrahima mbay 612 98 23 numéro yoyu rew ak djim rew ku ci jalan sadi yi djim ko ci kitab serigne amadou fall dina ci djot serigne sadi ngok tok lañu de ñe da bëgg gis ak djam da bëgg ñu fekk fi yeen ko ay million mu leen ci serigne amadou fall lool na yag na am cheikh fallu li ñi wax yag na am yag na ko fekk andu ko suma djuri lu serigne fall du har gañu indi ak li gi mu jëm keur ci kitam ndax liggey bi yegg fi mu tollu day seigne amdou khadi fall liggey bi rek ko tey melaw moko xagn sago way ñak sago ngi nak benn mu wara tuddu am sago lu wajjor te seigne fall mom ko seigne amdou khadi ne ko soxla rew mi yegg ci rew ne bi leg ñu ko jox seigne sall bi ma ngay bayyi ko euro ibrahim bay ñu ko jox euro la néna cheikh fall ak mom suñu fam 50 euros aw dengo ci sa yu euro mam lamp néna señ bi mo wax légui ni mom señ bi xali néna dal señ salim sa señ bi néna ay yitel yépp moy keun ci kitab ag néna bu agé rek mu jox ñu leneen waye ginnaw xewali nak mo xewali keul ci kitab nan ci def len am rek ne bu ko joxe len am sa borom joxani len lu gën ni yoro kon nak ku yor abdoulaye diko xex ku yor million ko ko xex indi ko def ko ci rek ya ko mom neena bu keul yobale dara de li la ëpp na ma ñu def tay ibrahim kep ko xey ci won ci liggey bi serigne sallu ñene doon ci abdulam nga yob neena yob yi xébu ko de indi ko ñu defal nako serigne koku neex na andal de mëgge serigne sallu neena képp ku xal ci won fi doon ci abdulam nga yob neena ñëwul bo ñëwé cheikh fall dina ko nungul
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
11: radio
3: ikab fm
11: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
14: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
2: 103.5 tamer ñett yu tombu juroomi kab radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi bawo ci ndam daru alimul khabir italie serigne mamour difa weyel tukki bu mom lay amal tay ñangon te rimini bisu dajé mi ñi bi ñu jagnel serigne touba cheikhul kharim dembu beccëk bi ñu ko jagalon cheikh mamadou mortada mbacke gor yalla niki tay ji nak ay jotay yu bari jot nañu ko fa amal inshallah ay jotay lu yu dañu ci andat ak cheikh amar ma nga xamne kon mom mo ñuy topal lu jëm ci walu jotay bu ni mel mbokk ñuy exsi ak yenn ci ponku bi gëmal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafaral
11: UKBFM
14: li ci yene kay yi
2: parce que amay plus 6000 yene kay bi di l'observateur ma nga xey do no xamal lu soxal walu taxaway bu ñu koy neme ko ci walu askan wi ak jafé jafé dundu na ko ci libération quotidien la du koy doore yene kay bi xey del soir di no xamal rek lu soxal walu tek lo xoko xamne kon police bi tek na no ko loxo ci liste pe ndaran sec mi nga xamne kon yene kay bi ne bari na ño xamne kon tegati len ci loxo ginaaw étudiant bi nga xamne kon yobuna no kon dungu sin yene kay bi ne am na yenen juroom ñaar ñu jot nañu ne sen loxo tak na ci mbirum borom ñaar tu yi ñom nak fi mu tol ni yoon mag len di luñ beutu hôpitalu tawon vigile boba di mamadou ñang yene kay bi ne mom la ni woy capitaine sunna tangoy seydou no xamal ne mom itam de fi mu tol ni maga ci ak jafé jafé wo xamne kon def na ci ci yene kay bi xeydou no xamal rek ne lu jëm ci wala taxway bu neme ko nanu ko ci ak cadre yi nga xamne kon yene kay bi mo xeydou no xamal ne daf doon papato ap cacher di tampon ko docteur mamadou kah yene kay bi xeydou no xamal nak ni lolé mu dem ci ay ordonnance yo xamne kon danaka amu won dara yene kay bi mo xeydou fessel lu jëm ci wala
15: way bek ñawte fiu def nañ ko ci yoonam ko luñ bet yor yor quotidien mom del sina ci jamono julu soxal walu taxaway bi nga xamne kon nembe ko nanu ko mune system bi ak anam bi nga xamne kon mom lay fexale Ousmane Sonko yor yor quotidien xey def ci jangat gu yaatu l'evidence quotidien yene kay del sina ci lu soxal walu taxaway bi nga xamne kon Senegal mo ngoy taxawul rawati na ci walu ka taxaway bi nga xamne kon jëm na ci li xam kon mom modi walu coupe du monde ba sunu natango yi di l'evidence del sina batay ci menenu ko bir mu jëm ci walu ka ay licence yo xamne kon xel teena ci lol ci licence PES yi doon nap gi yene kay bi ne temer fuk ak ben ci licence yo xamne kon jamono nuju de ñi nga cey baye xel yene kay bi xeydu lu xamal ne wa jambar lañu bëgg moy mbir nañ ko lu met audit ba lañu sey sako ngeen ñu mëna am lu jëm ci walu ko leeru leral ne lo xamne kon bëgg nañu ko leral ci Arno Alassane Sall ba tay ma nga ci fan wër ak juroom ñaari milliard yi nga xamne naka fi mu tol ni nen ni ka tay ji la wote ngir fessel lu ci bari bari ci li nga xamne kon wa Espagne tontu nañu ko ci le point actu quotidien yene kay ñom del sene ba tay lu jëm ci walu ka teggat nga xamne kon coalition jomay ñango ja ak tabu go yes ñi nga xamne ko ñom ñoo di ay superviseur adjoint yene kay bi ne jomay fi mu tol ni kay ma ngay wajal jongo tay local yi nga xamne kon fassene nañu ko ci amal sunu natango tribune ñom del sene ba tay ci témer fuk ak ben ci licence de presse yo xamne kon gëm sa bop lu mu bëgg moy ju ubi ci enquête ngir mëna xam deug deug lan ma ci xaw yene kay bi ne mbir bi dañu ko yobu ci ofnak ngir ñu mëna top lu mel sunu natango yi ñokay di ko netal sunu natango yenen bokku ci box bop li ñom ñanga ci Dakari Sar mi nga xamne nak yene kay bi ne mom lañu jox walum communication mais dafa gëna bëgg ra taxal digënté ñi di taskato xibaar yi ñi yëggu ci walum presse bi ak li du gouvernement bi sunu natango xeydu no xamal ne li mo yeneem ginaaw bi nga xamne kon ak pecce xoo gu mag go xamne kon nekkon ci digënté nguur ge ka lenn ci keeru yene kay sunu natango yi jox cadeau keneen mo doon ci yoro walu communication mom ki nga xamne kon mom modi Aline Sall ne nak ma ngay joggé ci bop ministère bobé way amul kenn lu yobul dara ci biiru xolam yene kay bi xeydu fessel lu mel Abassir Fofana mom itam ñingay fessel ab taxawayam téré bo xamne kon bin na ko ci mu jëm ci walu ko li nga xamne kon mom modi du jëm ci walu ko azer ak mbirum ciow la nga xamne kon topono ko ci fene rek juroom ñaari milliards ya yene kay bi xey fessel téré ba coalition jomay.info quotidien mo ñu xamal ne président ba fi mu toll ni kay ma ngay gëna dëgeural taxaway ba président ba suñu jomay ja xaar fay yene kay bi ne tabuna ay superviseur adjoint toftal leen ci memi touré ku ci ne ak la mu la denk le quotidien yene kay azer ak ciow la ci sunna tango yi ne fane rek juroom ñaari milliards yi ak laaj yi nga xamne kon ma nga ci lettre birum su lay ba nga xam bi ni lako sonko ki fi nekkon directeur bu azer yene kay bi ne sako lu jëm ci walu ke li xam kon mom modi fay gi ñu agendé ko Bassir Fofana di fessel lu jëm ci walu ke léralé ci walu livre bo xamne kon def nako ci banquer sun natango xey di ci bindan lu jëm ci walu wunu mel direct news quotidien ma nga ci lu soxal walu ke taxaway bi nga xamne kon déccé fal mo ngi ci taxaw ginaaw bi nga xamne kon jëm na ci walu accélérateur bo yene kay bi ne ginaaw bi nga xamne kon dafa nañ ko lu jëm ci walu ministère ba ma ngi gëna léral ak taxaw wayam les éco quotidien yene kay opération bo xamne kon def nañ ko ci mu don ay dealer yo xamne kon ci yëmbal afia 3 la les dap ay ndaw ño xamne kon yene kay bi xeydu no xamal nak ni nga xamne kon ñom ño di policier ya lan don daqi ak li jey ay xeer yene kay bi xeydu no xamal ni ben policier bo xamne kon gañ nañ ko ci beutu nday jor ba sunna tango yene xeer yene len don jor moko ci gañ amna ci genn collègue bo xamne kon yene kay bi ne xawna sox kay sox ci li xam kon mo jëm ci walu wule mel sunna tango yene soti li soxal walu ko loi bi nga xamne kon mo mbirum borom ñaari tour yi France yene kay bi ne duggu na ci sunna tango yi magay wo ñi ay andandom gi rek di ñu gën ca duggal seen loxo wal fu quotidien yene kay tegalu tegatu coalition jomay president ci le dessel yene kay bi xey du no xamal ne fi mu toll ni kay ay menace du xup yo xamne kon ñi jégg Ousmane Sonko ay xup nga jëm ci ñom sunna tango yi ne jomay ma ngay li jënti sunna tango yi batay del sene nu ci leneen source a ma nga ca lu soxal mbirum mo paw aw paw don courant bi azerbaïk ciow la ca tierno alassane sall ne nak nek tay ji dana leral lu ci bari lo xamne kon umple nañu ko ca leneen lo xamne kon bëgg nañu mu leer muy ciow li nga xamne kon dem na ci walu xaj bi nga xamne kon ñi ñu tudde ay ex détenu don ñu teyo kasso yene kay bi ne may mu na jey fi mu toll ni kay danaka jëlat na ak machine ngir mëna defu kalkinam nakalay mëna wañé li mu joxé ak lam waxon demb lam wax tay yene kay bi ne kay ciow dege dana xel mu tay amna ci mbir mi le soleil quotidien yene kay mom ma nga ca walu ke lu jëm ci mbokk bi nga xamne kon mom la ñuy bay ci li ñuy woyé contre saison lu jëm ci walu yaakar yo xamne ko amna ñu ko ca yene kay bi xey fessel lu jëm ci walu taxaway bi ak anam bi nga xamne kon mom lañ ci nekké sunu natangoy enquête ñom batay des semaines ci ginaaw tagolo sonko jomay sunu natangoy xey du lo xamal nak dañ ñaaw ndortu gu ku ci ne yang koy ñaaw ndort sa morom sa doxale yene kay bi ni fu mu tol ni kay ñak ko lon te deggantan mo dox ci ñaaru walay ci du quotidien yene kay mom tam ma nga ca ñeneen parti bo xamne kon ciow la nga ca parti socialiste yene kay bi ne ndona la fu mu tol ni kay mo ci indil ciow bari na ci ño xamne kon ku ci ne ak sa taxaway Aline Ndoye bok ci membre fondateur yi nga xamne kon ñom ñoy taxaw dundal PS yene kay bi xey duñu xamal rek ne ñom jamono jikku ci ne ya nga cey yëkati ay cadre ne nak ñi nga xamne kon dañu ko ca bëgg gene mom Aliou Ndoy di ca leral lu jëm ci walu taxaway bi ci yene kay bi xey di fessel lu jëm ci walu ko taxaway bu def nañu ko ca leneen lo xamne kon bombe écologique lañu ko tuddé yene kay bi ne nap ba ca put fi mu toll ni kay danaka ñu ci bëre bëri kay jamono ji jaax na nañu ci lool yene kay bi xey duñu xamal de buñu xey ne put amatul danaka bu mbett kenn ndax nak bi kilifa yi sétane nañu ko té nak wutuñ ci benn pexel l'observateur yene kay ma nga ca wote bo soppé ko go xamé kon suna tang mo xey duñu xamal walum justice intérieur taxaway bi nga xamné kon mom la ñuy xaar ci ministre bu yes bi suna tang way ne benen ministre bu itam don ku yoro walu ko yoon ak la nga xam ko ñu ngi ci xaar suna tang way xey def ci gestu bu yaatu réew mi quotidien ma nga ci teggatu coalition présidentielle bu jomay ak taxwayam yene kay bi ne ma ngay wajjal 2027 fi mu toll ni kay ay ñoñam la yoni rek ngir rek ñu mëna wajjal xalal ko yooni suna tang way del sene ci walu wu ñu mel suba tel quotidien ba tay ma nga ci walu primature ak lu jëm ci xexé yi nga xamné kon Ilmane Diouf ñu yes ji def nako ak ay projet yi nga xamné kon teural nako ci suñu natango yi di Dakar Times ñom ba tay ñanga ci lu soxal lu yankoba jemi ministre bu yor walu ba l'armée bi Sénégal yene kay bi ne fi mu toll ni lu jëm ci walu taxaway bi nga xamné kon mom la taxaw né nak ay jamono ji doon rew mo xamné kon dañ ko def rew waso wala rew ngox dafa doon rew mo xamné kon ñepp ko bokku ci na am nga sa wal indépendant quotidien ci gëm sa bop gi nga xamné kon le mu bëgg moy indi ay léral ci lu soxal téméré fu ko ben ci ay licence nap yo xamné kon ba fi mu toll ni né dafa leunt lool yene kay bi en relève ma nga ci dossier bu tang ba tay bo xamné kon soxal na walu won do téméré fu ko ben licence nap gi nga xamné kon yene kay bi rek cadre gëm sa bop yi no ngay wuxu né nak mbir mi dañu bëgg ñu léral ko le parlementaire quotidien del sa nañu ci compétence ndax war na ko man wala mënu ko muy conseil constitutionnel ci lu soxal li nga xamné kon mom modi dugalat Ousmane Sonko ci assemblée nationale yene kay bi xey duñu xamal né jamono ji kay ci wala bari na ci lool mbokk yi né kayango di deul inshallah
11: UKB FM
14: li ci yene kay yi UKB FM xibar yi pap sayar mbay
15: mbokk ñu sant leen gërëm leen kon lolé moy li fi ruson té xibaar ci kudi wi ñu leen ko doon jottali pap sayer mbaye faré won ci abdou kaybe ak machine bi yeen askan ci déglu bi yeneen xibaar ëlëg ak jamm lay doon inshallah wara programme day wéndi buñu démé ba ci kanam bu 22h jotté dana am émission spéciale waccayuk magalu serigne abdou khadir mbacke gi ñu wara mal fuk juroom ñent fan ci wéru ko juin abdou khadir sall fassiyene dalal ab délégation bu baw fofé kon ci kër ga ñu fassiyene waxtane kilifa gi di serigne abdou khadir mbacke ne ko ñentelu khalifa général des mourid inshallah bu yëkëté jotay bi ci kanam tout nak dañ leen dektal kaddu serigne mamour mbacke mo cheikh mamour dumu tada yu dembu don nako yëkëti fofé ci rimini ci bisbu serigne mortada mbacke lañ ko jaglé lon ñu ñaanal ñepp jamm diko ñaanal suñu bop bur la mom jamm te kumu jamm nga jamm yalla ñu defal faranum jamm jere ngeen defati

0: ndax jëm ci Ibnu Khadir. Kon buñ toogee di waxtaanee yaakaar naa dara ëpp ko solo. Kon ñoo ngi am mbégte bu baax di nuyu Sëriñ Moustapha Mbacké al Khalifatul Am li tarikhal Mouridiya, di ko ñaan yàlla mu yàgg fu la andi ko wér, di ko ñaanal itam seen i Cheikh Mbacké monsieur Abdoul Khadir yàlla woyofal ko yan bi tam mu yàgg fu la andi ko wér, di ko ñaanal itam ki nga xam ne moo jiite mboolem li ñu nekk ci magal gi muy Sëriñ Sidy Mbacké monsieur Abdoul Khadir, di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu mu andi ko wér ak mboolem njëmbal monsieur Abdoul Khadir yëpp, di nuyu baax ci jotaay bi ñu tëdd bi ñu toog suñu kilifa gi toog Sëriñ Moustapha, di borom xam-xam di ko ñu ràññee ci jotaay yu am solo yi ñu def yëpp. Ñoo ngi bëgg a liggéey Sëriñ Abdoul Khadir, yàlla keppal la ko bu baax a baax a baax. waaye itam di nuyu Sëriñ Serigne Mbacké mi nga xam ne moo jiite communication bi ak mboolem ci nekk yëpp rek, ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte rek ci yaatu incha allah. Kon loolu mooy nuyoo bi, bu ko defee bu may ñëw ci yéen incha allah rahmaani karim.
1: waaw yow de xam naa li ma la bëgg a laaj sax bala moo ko laaj damay laaj sama laaj bu njëkk bi rek, mooy màggal gi ñu dëgmal di ko màggal Sëriñ Abdoul Khadir feeñuk jamonoom la wala ak làqoom la wala ci luñ koy màggale.
0: waaw xam nga Sëriñ Abdoul Khadir ak feeñuk jamonoom dafa lamboo lu bari. kon li mu lamboo moo tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci waa këram moom lay màggal feeñuk jamonoom, li ko war nag lan la? ndax Sëriñ Abdoul Khadir bi mu feeñoo jamono dafoo maam coono ba mu ñëw mu ne ko dama am gan gu ñëw goo xam ne naa bëgg nga tuddal ma ko, ne ko nag fii nga jugee di ko tuddi ba kër nga dellu si waat képp koo romb rek jéggal na ko ay bakkaar. daa ne ko itam képp koo romb itam na nga xam ne jéggal na ko ay bakkaar. nga xam ne maam coono bi mu jugee Ndiarème di ñëw daloo Amadou Khadir, bi mu delluwaat am na ñaari weer ci yoon bi ngir di jaar fu nekk rek ngir gis ko. xam fu mu gis rek maanaam moo la nekk dafay jaar nga ñëw gis ko, ngir lu ko Sëriñ Ba waxoon ne képp koorom rek jégalu ko ay bakkaaram. xam ne gis ba day romb fenn gis am ay nekk jaar dafa rek ngir nuyoo nga xam laata bu ñëwee ci Sëriñ Touba ci njër njër am na ñaari weer ci yoon bi ngir loolu.
1: ci yàlla
0: moo tax bisam bi itam di koy màggal day dugg ci loolee. képp ku fi ñëwit ngir facceloo itam da nga dugg ca bis boobee nga xam ne waxoon na képp ku gis maam coono rek sa yaram rawat sa wax. ba tey yi itam nga ciy mën a xamee ne itam ne Sëriñ Abdoul Khadir mooy koo xam ne moo ñëw jamono indal la maqaam ram nga xam ne ci bis bi bi mi gane adduna la tàmbale drama moom.
1: waaw
0: nga xam ne kon kooku bu ne la mën naa ram ay nit yu bari ëllëg kooku loolu jëruma lay
1: nga xam ne li gën a jafete ñëpp bëgg ko mooy ak ram. ki nga xam ne bi mu gën a àddina dafa dikk rek képp koo xamante ni ne moom comme ni ko Sëriñ Touba waxee rombante nga ak maam coono wala gisante nga maam coono rek ñu jégg la, kon mooy firndeel na kii di ñëw du ko ndaw.
0: du ko ndaw waaw loolu nag li ko waral mooy Sëriñ Touba ci maqaamam bi ko yàlla jox doyom fu cërëm toll rek ay mbirum fa lay toll. ay turam noonu lay tudd. boo xoolee Cheikh Abdoul Khadir Abdoul Qadir daa fekk Sëriñ Touba toll ci al-qudrat irada gi suñu borom bi nga xam ne ci kattanu suñu borom gi fees ci dell ci leer suñu borom yi. moo tax Cheikh Abdoul Khadir nag jël ca loolee Cheikh Abdoul Khadir dafa day Sëriñ Touba.
1: ci yàlla
0: day Sëriñ Touba goo xam ne. kenn mënu koo dindi ci melokaanam ak ci jëfam ba ci nuroo doxinam.
1: ok jukko jeeg jëmm jeeg.
0: Sëriñ Fallou daan wax naan saa bu nemmee Sëriñ Touba rek damay wax Cheikh Abdoul Khadir.
1: gis
0: na gis na Sëriñ Touba.
1: ci yàlla.
0: daan daan nuru moom ba ci tëstan yi. waaw xam nga léppam Sëriñ Touba la.
1: dégg naa doxin weeg yëpp sax kay.
0: waaw ba lépp waaw. moo tax ci Sëriñ Touba naan xudratu xaddirin xaddir muqtadir te juut li bi mënin xattab tadir.
1: loolu may laal.
0: loolu xajut ci àdduna maanaam kattanu yàlla nga xam ne yàlla da koy jox Sëriñ Touba. mu am ci ba fekk dell ci nuraan yi xaddiriya xudratu wal irada nga xam ne Sëriñ Touba. da ci fees dell ci la Sëriñ Khadir ñëwee. moo tax Sëriñ Khadir mu nuroog nit ñi ci baatin day jafe. moo tax dina nuru nit ñi ci melokaanu noonee waaye ngir mu nekk ak suñu borom te day yomb ngir ni mu ñëwee ci àdduna tax ci melokaanam ak ci jëfam ak ci melonam. nga xam ne képp kóolim ci ñu mën a Sëriñ Touba gi Sëriñ Khadir moo ci gën a nuru Sëriñ Touba. moo ci gën a bokk Sëriñ Touba

0: liko waral moy dafa tassou fe wa bu ne tek ne manam djub di dox ni mi sambun tek ak tek gi di dox ak ni sambun tek nit ni ak ni sambun tek julli ak japp da nga nan ki dal amalak rek la ko meuna jappé kon ku mel nonou bu ko senegal amé nan xamné kun meuna roy ngi ni comme kun meuna top ngi ni xamné na laqad kan lakum fi rasul iswatu hasana yun sa sa li ko day moy diko roy nak lan wa in tuti'u tatadu wala ko topé da ngeen jindiko lolou ma cheikhul khadir moy ko xamné boko topé kenn mu te nga bax cheikhul khadir ni kon boko fréquenté faaw nga bax
1: moy ko mu tass
0: rek jaw ndax demi bax moy mo cheikhul khadir kon koku senegal gep wara xamné kun wara roy ngi ni waye kun wara top ngi waye kun wara japp ngi ni kon voilà yam ben laj ma kay inshallah
1: kon day melni tay buma déggé ngay wax ni rek lima la bëggoon laj far nga ko waxale moy digënté seigne abdou khader ak sunna ndax ku sori bi da rek man na né sunna ngay doxal té ñew nga fofu waye nak ma nga ñëwaat fofu ci yow légui rek ñëk moy ñew ci yow serigne moustapha gay bëggoon na digënté seigne abdou khader ak xam xam ngay ubbil ma ci buntu bo xamné dina ci jàngé
2: ok jërëjëf serigne bi jaajeufal bu baax serigne jili ci leral yi nga xamanteni jot nako leral ci bokk gi ak ci wetkuy serigne abdou khadir la ma sha Allah waxon na bu duggé ci bokk gi dana ci leral lo xane man duma ko meuna xam bokk mo serigne am nak tuntu bu ya ndax mom leppum xam ci xam def lo xamanteni teggu fonkon xam xam lol ci di ci xeer nit ñi lol ay daare alquran yo xamne tay buñu taxawé ay donga defa di jang ay nit difa gindiko gannaaw yalla taxawayam la yoy daara bari na fi lol ci dekk bi xeyna duma ko meuna lim waye daare alquran yo xamne tay buñ ma déggé ñi wax danañ xamanteni danañ xamne daara yi tay bu doxé Seigne Abdou Khadir moko sam ndax la tax mu samp ko moy xam nga daara mom buñuy wax daara ay ndonga tax buñuy wax daara du barabu kesse manam nit ña fa nek di jang mo ño tax te dafa bari daara yo xamanteni gannaaw yalla mom mo fa daan yebal ay nit mo fa daan yonni ay ndonga yu bare bare bare ñu difa jang xam xam fonk xam xam lol ba kep ko xamanteni dugg nga ci loxom lamuy ñëk def moy du liggéey lo ji la de wala dara waye lamuy ñëk def moy fexa ba ñu ubbi sa bop duggal ci téréw yalla bu alquranul karim kep kuñ ko mësa jox rek lamuy ñëk sakku ca koka ñëkku ca bëgg moy na dem ci daara ci jàngé bu jàngé ba bopum ubbi ko ba mu xam li nga xamanteni mom la jirit wara xam lepp nak ñu doora wax waxe nak yobbu ko ci ba jenn yeen tool la mëna touré aw ñaxam ndax ku ne xam na ne tural sa ñak waju bax limi joxe ci barke ak yu loolu la leen yene ba tax buñu xale bi xame wala kiñ ko andil bu fexé ba bam xam limu wara xam lepp ci walu xam xam ba nopi lam cey tek moy ñu yobbu ko ci nak ci barab bo xamanteni dafa mëna turaw ñu xam kon Seigne Abdou Khadir nit la ko xamanteni amut lenn lo xamanteni lum daan def di lambatu la ndax nima ko waxe legi da jital xam xam motax ndax dafa jaar fi nga xamanteni mbonay fi lañuy jaar ci walum jang ba lepp luñ wara xam ci fann yep nak mu Seigne Jilé walu sira ak hadith nim ci geejjo won non la geejjo won ci walu tafsir alquran geejjo won ci ilmul ansab moy xam nit ñi ak seeni askan ak ko non la geejje won ci fann yu bare bare bare waye nak dafa ja gëna ragniku ñaar yi muy hadith yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ak tafsirul quran ak sira yoy mom da bokkon ci nga xamanteni man nañu wax dañ koy baye da xam gum ko xamone ak dundu gum ko daan dund Seigne Abdou Khadir bo toge ci mom muy waxtan ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam do am sik ci ni ki manam dafa fekk won jotaay ba ndax nam koy netle ak nam koy waxe ku yam ci jang ci tere yi kep mënoko melale nona motax bari na tay ño xamanteni man nañu waxtaan ci yenente bi xamnañ ci lu bari lu ko waral moy fréquenté guñ ko daan fréquenté naka non itam

0: tafsir alquran non la ko jekko won xamanteni alquran mo man la ci wax lo xamanteni yow man ngay romb aya bi wala sar bi temer yon ta sa xel sax dem ci lool waye bismillah lako firile ba leral lako nga xamne ndekete wo mbir mi dal ab xam xam la laaj te xam xam bobu yalla jox na ko naka non itam histoire mo xam histoire sahaba yi la radiyallahu anhum ci seen jaar jaar ak kenn ku ne fa nga jaar ci digge yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa nga jaar ci digge ñi nga jamonon teel loolu itam man na ci waxtaan wo xamne bu la ci waxal mom lima wax legi rek moy da ngay japp ni ki dal wax deug yalla ci bir mbolam bi da ko don dundu ndax nim ko xame dal nim koy waxe ku jam ci jang kep mu noko xame non ana kon dal amna lako ci sunu borom ta tabaraku taala defal lo xamanteni duñu weddi ci kilifa yu bax yi nga xamanteni dañuy wax ni dañuy dik jamono bam neex len ñu dikkat tay ñun buñu waxe ni Seigne Abdou Khadir bokkon na ca ahlul badr ak ñet daron yantabi sallallahu alayhi wasallam dañ koy mëna nong bu baax te lool itam waxuma la ci mom waye amna yenen mag yo xamanteni amnañ ci ay firnde yu leer yo xamanteni da nga ci xamene ñi dikkon nañ jamono bam neex len ñu joge fi ñu dikkat jamono ay yoon amna ci yo xamne xamna len waye duma tuddu ay tur waye Seigne Abdou Khadir dal nima la mëna joxe misal moy ni muy waxe ci sira yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni muy waxe ci histoire sahaba yi ni muy waxe ci tarikh man nga ci xamene ki ragal na ni bi du première fois muy ñew addi ñewon na fi ñewat fi ñewati fi ba xamna fi lo xamanteni ku fi mu seññu mëno ko xam kon loolu la ngi ciy dégg moy amna ci xam xam bu leer bu yaatu bo xamanteni wax deug yalla sunu borom tabaaraku ta'ala moko jaglel da ci bari nak yo xamne ay mbiri bir lay doon yo xamne kenn duko meuna waxtane ci pinj ndax duko jar ndax bu doon kuy dundu tay dañuy japp dang koy propagandal ak diko wutal ay talibi te fekk demewut non waye ko xamanteni bayiko na fi ba nopi nekatu fi ci jëmum koka yaakar na luñuy wax ci mom lu ne luñuy xam lay doon waye lenn luy xeto waxi jaljalat mom du ko doon motax dana ci bari yo xamanteni dang ko xam dunduko waye yow sax do ko meuna netti ndax danaka da ko jar dal
1: Seigne Moussa dal
0: Seigne Abdou Khadir mom
1: xamna bu baax
0: nit la ko xamanteni leppam ci xam xam la lan teggu leppam ci xam xam la lan teggu ndax dafa jital xam xam ci ak dundam ba nopi ba xam li xam xam di saf ba nopi motax meuna tuddo def lo xamanteni teggu ci xam xam non itam non la ci tan tete itam kep ko xamanteni dugg ci loxom comme ni ko waxe legi xamna buñu ñëwé ci biir way wala fi nga xamanteni indi nako ak melokan yi nga xamanteni moy melokan Seigne Abdou Khadir
1: ok xamna bala nga ñëw ci wolofol bi rek
0: inshallah
1: fi nga gënal legi rek la bëgg léral bu baax ni xamne xeyra dess na lér ci seen bop comme li nga wax legi ni Seigne Abdou Khadir li ngay wax ni manam dang ko dundu xam ko diko wax waye doone dang ko campagne wala dara lu wër la ndax xam nga tam kilifa bu lako sunu borom bi joxe am ay jagle yo xamne sunu borom jaglel nako ko dama musso tok nan kenn li lama yalla jaglel tang jabotam duñ tok diko wax kenn ñi nga xamne ñom la yalla def ñu jaare ci mom ba baaxé ja wa deug yalla luñ ci waxut nit ñi amna ñom duñ ko mëna xam ndax ñen ñi la nak dañuy déggé fenn rek waye kon li nga wax ci Seigne Abdou Khadir day firndel ne ko am lu melni faaw dañ ko wara wax ndax ñi am nit ñeneen tam ñong koy wax melni su défé li nga wax ko xeyna kon lool tax na nga jël sa bik am lo wara xol lo xam dang ko wara bind ci ay wolof war ko jaglel jëm ju tedd ji tay ji suma la bëgguna baye ak micro bi ngir yi nga ind rek tay lo may wax
0: wa dama bëgguna ñew ci melokan yi nga xamanteni mom la ko yalla denkoon muy ay jikko yu rafet yo xamanteni mom la jëlé won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam don ne ko ci wayjuramu tedd ba cheikhul khadim daan ko jëflante

kon man nañu wax ni aji wowo dañ nan aji wowo waye tabam gu metti ak loxo ci poos go xamne tamb nako ba nga xamne da mujj neex ci mom joxe dafa mujj neex ci mom lola ku min jotaay seen bi xadir xam ko joxe ci la dekkone suba ngon nak bare na ño xamanteni mo gaddu won seen dépassé keur ay wardinaas mom waxale wu mako bare na ño xamni seen tudd mo koy def lu bare dal ci walu joxe yo xamanteni seen abdou khadim mom lim ci don taxawé munumako leral lepp yalla neena nak sun borom moy wax de ba tabaraku taala moy wax ni melokan yi ma lim nak kep ko xamne gis nga ko ci mom ñi ñoy julit pire ulaykum mu'minun haqqan ko gis mu mel melokan yi ma la limal xamal ni julit pire ngok julit pire nak yalla neena la koy xaar de moy ñeegal boromam ak tiraga ju reuy ju koy xaar ëlëk alhamdullilah rabbil alamin seigne abdou khadir mom duggu na ci daaira bobu waaw kep ko dund xam nga ni daaira bobu mom duggu na ci bir kon lolu ci ay melokanam la bokkon naka non itam bokku na ci ay melokanam mom seigne abdou khadir moy lolu seigne touba di leral ca huqal buka gañu bax ñoo nga xamne dañu wuti seen borom te fu suñu yene depp seeni melokan nga xamne bokku na ci bu guddi jotté dañuy laxasaayu fasiyene taxaw di nafila ak di jang alquran ak di sikkar ak delu ci seen borom bu bu sété ñu andat ak nit ñi melni do won ñom kanu idhal laylu lolu señ bu wax ci xoxa kanu idhal laylu arkhas sitrata halakin qamu sira'an li ihya'id dujunnat kanu ibadan bita'atin li rabbihim wa kana jalla lahum rabban biminnat lola ku takko ak señ abdul khadir xam nga ni ma nga won ci bir ndax saasu nit ñi masaan di nek ci mom ba jeexal nak wara dem bayiko mu noppulu jëmele suba boba mom ci lay lallu ak sijaaram nak fasiyene tambule ak nafilam go xane mo ak yalla rek ño xam koñ la jëf kon melokan yoy itam bokku na ci melokan Cheikh Abdul Khadir nak non itam non la nek won ab sunniyu bi kulli ma'na al kalima manam lepp ni ñi wax sunna dal xamal ni seigne abdou khadir ko nga ci won ba ci sunna yi gëna sew nga xamne lu bare bare ci doom adamay duñ ko xam wala buñ ko xamé duñ ko bayyi xel mom amu ci bum daan dessal gannaaw wala bum daan bayyi ci mbollem xéeti sunna yi nga xamanteni da nañ ko roy ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te koku moy roy kay nak bi ndax mom la sunu borom tabaaraku ta'ala waxon ni wayn tuti on tahtadun ni ko seigne bu waxe legi bu ngeen ko topé da ngeen djub waati on la waati on rasul yakar na ko jangal qur'an jang ko ba tay top len yalla top yonentim mom la sunu borom digel nañ ko top gogu ni yalla digel nañ ko top nak mom da ci ajir won tek ci tankam wa fep fo xamanteni gis na ni fa la yonentim sallallahu alaihi wasallam tegon tankam ci lu meuna don fofu la koy tek mo xam lu deppok bakkan la wala lu depp wut ak bakkan lu ko neex la wala lu ko neexut la mom du ci xol lol lam jey xol dal moy fi la ko yonent ni la ko yonent bi def won ni la koy def kon sunni bi kulli ma'na al kalima mom moko don bu ko tak sunni yi xew legi nak nga xane guddal sa sikim gatal sa bubu nangam ak nangam yi nga xane ñoy wax ci sunna yoy bu ko tak sunna si nga xamanteni mom la seigne abdou khadir don dund seigne abdou khadir sunna sim don dund jikko la won melokan la won wu rafet wo xamanteni kep ku jaxassok mom doto ko nango baye ndax jikko ci rafet anam yu tedd lolal non la yenenbi sallallahu alayhi wasallam melon waye sunna so xamanteni ku wo sekkal def ko lo xamanteni dootu bëgg jëflante ak yow seigne abdou khadir bokkuton ci sunna yoy daana wax na itam sunna moy sama ndigal manam du señ te def mom len lo xamanteni depp wut ak sunna kon melokan wo jëlun naka non yi melokanam moy bëgg gum bëggon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamanteni ku jaxassok mom rek mu walla ko aw dafa bëggoon yenenbi ali sallatu wasallam ba nga xamanteni bëgg kawé go xamanteni képp ku koy fréquenté rek yow bëgg wo gëna la ko wal da ngay dem ba bëgg yenenbi sax do yegg fan nga jaar bu bëgg ko nekati wo jaxaso gi ngay jax ci Abdou Khadir mo la wal té loolu ñun liñuy ay doon ay xam nañ ci lu bare bokk na ci mandraga yi bëgg yenenbi gëna bu ma waxé sunna ci ci lepp lu loy def nga def ko nam ko daan defé moy kep ko masan tagu ni ko madina la jëm dana la yonne dana la yobante ab niyo ci sang bu baax bobé nga

billahi cheikh abdou khadir nekone ko mier man ci jamm yalla yi da la wax nan sa mo teju ñaar ñi bokku ci ku dox gudi mat ko jann mat wala ku werdi wala jeng werdi dan sa mo teju lu gudi gudi su ñoy da ngeen fekk lolou liko waral moy dafa am yermane ci jamm yi nit ki bu ñewé bu xolé ni kene ko wara dimbali mu dimbali ko ci allah bu fekke ku ñu wara ñaanal la mu ñaanal ko mu ñaanal ko mom lolou ma nekkon nga xamne mok señtu ñu bok lo señtu ben iblam way señtu khadir ben iblam muy wa ma aibuhu illa ibadatu rabbih wa huwa naf'u al-wara fi subhi wa masa'ihi señtu ba ben jikula moy foko fek da jam yalla ak jeri minde fi suba ak ngon señtu khadir ibn lan nekkon motax señtu abdou aziz bam koy way wax ci way na nako kana rahiman ibadillah waye wa taliban lahum ridat ilahi nga xamne da sakku ak ba ci jamm yalla yi waye lolou dugg won ci yermande gi na yeremon wa da nek wa kana kal qadim nak itam fi mahabbati ghayr al bariyati sami'a ummati da ne yeb melne baye sa wa na nga mo ci sakka waye itam bo moytu ci sakka pare na nga moytu liñu wax moy ko xamne jiru dara aw seriya dané ko sik sak bo ci mukké muccu da nga jël nga sax ko xam da nga fexé ba dañ ak rër lepp lu wara xam ci ab li wara xam nga xam ko nak motax nga muccu sik sak ta lolu señtu ba da ci wax lu bari señtu ba da wax lan yalla mu ci sik sak nan bi xey sakido bi xey wahami yow suñu bom yalla ma sak yalla ma dakal sik sak way lestu asuk abra fi kon yalla wama sik sak suñu bom suñu xadawla bu bëgg muccu na jël nga ma xex ba xam xam dan sak xam xam dana tax nga muccu ci lola bo xame yow yep day muccu lepp leer sa bop na nit bu lepp leer sa bopam rek sik sak dañ ci mom da def tam itam bo bëgg itam ndax bu fekk itam bëgg mu ci defaw moy na nga fexé ba al manam jël dana ko ngay bay ñaan jot waaw do ñaan jot boko def lu bari do nak kenn té da nga muju kenn do nawlo dandi ko rek jot bu ci bëgge muccu da ngay jël li ñu tuddé al mahabba manam ciofel def ko ci ñëpp ko gis bëgg ko téel tax da deppok li señtu wat nan fala tu'adu man raytum fahu yukhrij la ilaha illa allah bu len nano kep ki wax la ilaha illa allah señtu wat nan wal tubkhidil wahbil mu'min lil iman way wal tubkhidil kafir lil kufar na ngeen jël li ñu tuddé ak bëgg ci bëpp julit ngeen ko bëgg waye tam na ngeen bañ bëpp kafir bo xamni da bañ yalla waye kep kom la bëgg ni yalla dal ñu yalla waye kep ko xamni bëgg suñu borom nañ ko bañu yaa dal gi tam nga moy lo xamni kon dal defanu li ci tax mu bax ci yow deug deug moy ala xin nga am certitude ci deug sa borom nga wul sa borom wa mom digi mak nim nur suñu tuba moy da bëgg ni sallam di top asaram jeexi tam ci dem gëna xéréñ wa ndax suñu tuba ligéel ni sallam naam waye li tax mu lisi ci total moy ya usunati bil hikma wa qadri da ligi sa way bi xekam man da xereñu won waaw xereñ ci lol waye tam wal hukmi dawl atti yi sallam dawl gin sunna nga xamne leppum bi nan na suhtu bi kawni abd rabbi qadimuhu wa safa bi umri wa dar mawtim wa sunnatu isar bi ubayn nga xamne ma ngi ligi ni sallam waye inshallah da leer sunnam waye sunnam yep mi leer duma gin na ci tek ñaar moy hikma moy na fex ba li tuddé ak xereñ def ci lu ci kenn defut waye al hukm dina fexé ba duma genn jangalem yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam nga xamni señtu ba itam nonu mel ci sallam mom señtu xal non la mel ci señtu ba waaw topé nako no xamné nek mursa no xamni ni kenn fekk ko ci señtu xadir li señtu lo señtu fa la wax nan ba'tu bunuti bil irada lakum likay uhsiya bi qad'ada dama jay sama ngurel jindou ak talibé lolou seigne khadim non la

0: lo ala bami tout tank ak ba nim fi joge nu sa sa ku ko massa xam rek ci jak nga ko xamé jak mom mo doon barab bi nga xamanteni mom moy ci lay tanne ay xaritam ab xaritam boko beugé xam moy ña fonk jak ci ñu mom ci ñoo ñu lay tan xarit mom ñi nga xam dal fu mu seul mele gis len ñuy lay def xarit kon ak wayam eggon na ci du julle ci fu jak mom seul du xal ba taxna yalla defal nañ ko ci cieur bo xamanteni limay wax legui ni fo meuna bok da ngay def effort da def an effort wa da def an effort digam ak borom lima don net legui moy bi mo ray julli ci jakk yi ñu diko wax yoon wi ak digeent bi nim bare am doxat nawet bi tal taw bi jigri da am fum jaar day xoos te ba legui taw bi sewetugut mu la mbum mu toy de mo geun muy lak mbum mu toy dem ci jakk ji sa mbum bu toy ci sa yaram mo geun ëlëg ci bir ñi ngay def lu la yalla di lakke lola jangale na ci région bu re
1: kon siñu do xadra mom kenn duko jageti doyadul jamu yalla
0: dedet kenn xalatu kenn duko jige doyadul jamu yalla kuy doyadul jamu yalla kay fenen nga koy ji way ci mom ak luko jige ku fa nek mom julit bu sel bu tege ci sariyam ngay doon talib bu bëgg Serigne Touba da nang ko liggeel waye sa digg sa borom itam dara do ci meji dara do ci deung koku ngay doon ndax mom koku la doonon moy jox yalla lim mom lepp jox yentou sallallahu alaihi wasallam mom lepp jox serigne bi lim mom lepp kenn ku ci ne la nga mom desselu ci dara joxe nako bu mu jeex tak kon non la waye won non la defe won effort non la defone effort digam ak boromam ba nga xamanteni lepp luy mayetu yaabu daw ci xeb dara rombu nit nuyu ko sax ku ne xamna ni tuyaaba la ju reey daw ko xeb daw ko xeb ñun ñi di ay goné bobu nga xam daanaka ci fukkat lañuy dool wala fukkat yu tégal dañu daan romb ci benn coin ci wala benn rox ci salle bi jëm ci négam daal ñu nuyu ta xol bobu fimu toll ci daraja ak ci at ak lu bare bare bare way lu lepp setu lam xol moy gis na nuyo sunna la farata la ci nuyo sunna la delo ko moy farata ci jamm te kon mom sunna mom bayiwu ci dara ni mala ko waxon ci tambali ba motax
1: da nga dig ci wax ni kon mom sunna si mu don doxé moy tax ñu wax sunna waye sunna yi ñu xamal man sama classe yi mujjé ñew ñew ma du sunna waye sunna Seydou Khadir ben duko dab
0: sunna Seydou Khadir mom bo beugé dégg sunna deugantaan ci tax ñuy wax sunna moy soos am ko ne dégg na ni yentou bi sallallahu alayhi wasallam da na rombo ay goné ñi fo mu nuyu len lola nak mom lay doxal manam fim tolla ci daraaje ak tour ak yeketiku ak kim doon taxut mu xeb gone yi nga xamne ñokay fréquenté lim liko nga li nga xamne moy sunna ci mom di sen dig ak mom dana ko def moy rombu len nuyu de gisut daraaje jiko yalla defal boba waye lim gis moy sunna ci mora doxal sen dig ak ñom ñun daal nañu rombu jaar sunu sant nuyu nu tukune boba boba xamanteni wax de yalla sunu yaat neew na lol diko war ci responsabilité bari na ñiko taxawal bari na kim doon itam ma sha Allah kawena lol way lu lepp dew ko set dew doyal ken kon
1: te deg na itam nit ñi manam dañ nañ sawor lol ñewam na ñeme won nañ jegi jëmum ñi ndax dañ fay jëlé ñariñal adina difa jëlé seen ñariñal al-akhirah ñariñ adina yi moy comme li nga wax lako amay jafé jafé dik mu fajal lako kon koki itam dafa melni ñariñ la won ci askan wi
0: waaw yalla dako dimbulé won mu yor jëm jo xamanteni boko ne jak rek soxal set boko ne jak saxal set waxuma la sax lum lay defal ak lum lay waxal lolou mom egguma ci waye bo gisee jëmuj rek mom do to ko nango taxale ko mom ndax bëgguko ak soppuko ta dara warul ko rek lu wessu ragal gum ragal yalla ak top gum top sunna
1: deg na itam ñu ne ku sun borom deggale won ijaaba la won
0: wa ijaaba mom mom señ bi jinj ñinako legi ci digam ak boromam eggon na ci fo xamanteni manam bu ne jii ay loxom rek yalla du dello lumu ñaan rek lumu ñaan rek ñaana ma raw fetal numu ko amna numu ko wax manam lumu la ñaanal mom mbeu bay bu nga xamne mom ma raw bar fetal ma sha Allah day dal bu baakha baakha baax kon bok na ci liñu mëna jàngé ci dunduk Seydou Khadir mo wax effort ak fo mëna bok waye tam dang ci jàngé ni ku ragal yalla luddul yalla da na ragal ndax ni mu baaxé ni mu lewété non la ko nit ñi wéré won non lañ ko jaxawul ciir té dara waru lu ko lu wéssu ragal yalla gi nga

0: xamé ndax ligéen ci def ni ñu bari xeyna kenn ku ci nak wal nga fété waye communication bi ak ligéen koy dalé di dina tax yu ci bari bari jotta xam ñun rawat na ñun ñu nekk ci radio ak ñeena ñay jotta xam yépp ci yeen ñi lañ ko mëna xamé motax kon da ngay na wara wax ndax su ngeen dundé ku melni suñu doxal dund ak nitu yalla amna ci yo xamné ñun duñ ko mëna xam yeen ñi ko xam yeen ñu ko mëna wax ñu bën ko mën ko xam ndax ñom yaakaar na né amu ci kenn ko xamné dund nga dundin ñuy neub dedet ñom lañ meloon ñepp ñoko mëna jariño ñepp ko mëna dégg kon li nga ñu def itam yeen xamna né bayba suñ ci ak gën néna beral loxo ci seen digënd suñu Abdoulkhadir ba dal li ngeen ci bëgg ci talibé ak li ngeen ci bëgg lepp suñu borom defal leen ko kon askan yi ñi xamné dañu bëgg andañu jotay bi rek ngir ñu baña guddal ku bëgg andak ñun ci jotay bi mëna ñaw bi téléphone bi ñu jaar fiñ baaxo jaar ci 33 966 0909 ndaw wata ci Abdoulkhadir ba baye ka tu bo téléphone bi da woor way waxtu bi jotton na bu yagg tay nak ki fi tew moy Serigne Abdoulkhadir Bousa ak Serigne Mustapha Gay Serigne Mustapha Gay di kenn ci njabotu Serigne Abdoulkhadir Mbake kon 33 976 0909 radio IKB FM kaddu gi baye ko fi ci ndam ci sen jotay bi di sen jotay bi nga xamne won nañ fassiyene waxtane tay Serigne Abdoulkhadir assalamu alaykum
1: alaykum assalam wa rahmatullah ñu lay xaar baax ba la
0: wa kay ñi ngi lay nuyu
1: lay xaar baax di ñaanal jam ak xewal barki mam cheikh ibrahim fallam bu xade ci liman ñu ñu waxtane wa xamna ni amna solo de wa ñu ngi koy ñaanal kilifa gogu nga dalal ñu ngi koy ñaanal ci barki sun Abdoulkhadir sun Abdoulkhadir mom man de xamna ni gis na ko mom wax deug yalla mom mom ak baylat amna lu tuti luma fekk ci ñom jamono yoy xalé la xamna ni waaw waye waxtaan mom amati na solo ñu bëre bëri jariñu ñu nañ ci mom wax deug yalla jariñu ñu bu baax bay baye xel de
0: jarajaf
1: di ñaanal kilifa gogu sa borom gën ko yagal gën ko may katan ak wër yagal fi nak Serigne Moustapha Mbacke mom Serigne Bezir yagal Serigne Amdi Khadifal Serigne Salif Fall
0: jerejef ñi ngi koy sante Serigne Mamour Diop Serigne Cheikh Jembou Fall di nuyu wa jabota Mam Serigne Fall yep ñu jël ki neen 33 976 0909 salam alaykum
2: ma ngi ci salam sang bi
0: wa kay turu ak fay wote
2: ma ngi wote de dekk bu nuy wax melo fi ci tura mbondu arrondissement du communautaire tura mbondu
0: ñi ngi nuyu wa tura mbondu yep
2: ñi di ko wax Ablaye Fall Talib Cheikh Kassou Mbacke
0: ci yalla
2: moy wote di sant bu baax ci wax bi ngeen di wax ak jariñ bi nga xamne mom ngeen wax ci Abdul Khadir ta xamne leer na man jariñ lolu lu ngeen ci xam ba wax ko lu ko ci ñor su magal ci ci Abdul Khadir mom yalla nako yalla dolli leeram ñun ñu fi baye yalla ñu yalla dolli jamm di nu xir ci yoon mom da nu la tawale ba sa bu ngi koy fekk nak ku fekk amu
0: ci
2: Abdul Khadir yalla ko yalla dolli leer
0: Allahumma amin
2: tali bi yalla ñu yalla dolli man dolli nu wër te fam nu doon saxal di nu fa jëmele ñu di fa jëm ku fa jëm ku nekk lima wër modi da nga am jariñ fi da nga am jariñ fu nga jëm
0: ci yalla
2: kon Cheikh Abdul Khadir yalla ko yalla dolli leer khalifa bi yalla yalla dolli aw fanam mum fi yag mum fi gëna yag mi bayam danako wax du ko re yalla la yalla may fa lu gudure koy du ngeen ko rek dal lo fi yag di ci ngeen ni de kon khalifa bi lolu lan koy ñaanal
0: Allahumma amin
2: fi ci mel nak mom bari na fay talibé lo xol ndax musul mudu waxu mo taxan dal na xarit tam ñu bokkon ci bam ba bande ay tout tank motax mu bari fa ay jëbël ñun ñepp suñu mag yi ci ñepp xal leen jibul woon
0: ci yalla
2: ci ñu wax yalla kon tay ñom ñepp fi metal lim fi ci talib bi genn xamu ñu tok
0: sant nañ la bu baax
2: waye képp ko xamni ki ab talib bi ngi yalla sant yoonu bi sant Seydou Touba talib bi di jaxli ci addu bi soko fekke na yaa ngi ci lam la santane diko wax ca nga nekk lepp lo jaxle ci ak jëd na dimi
0: jërëjëf
2: fan jëmit am nañ fa yaakaar te yaakaar ñen fa xamnaay leen may dugg

0: kon serigne bi yalla yalla doli jam yow no tudd
1: abdullah hat sall
0: ah bay abdullah ñak ci xana ngo gëdi ñak ci xana ngo neex sax mo mën dali ko
1: waaw
0: nak bokk waxe du ko mëna bañ ndax da nga ñak na nga way ne mo mën dali ko way ci wo nakari wu kon yalla ñu yalla doli jam
1: amin barke serigne bu khadar mbacke borom ñi ngi lay sante bu baax ñu jëli keneen 33 976 0909 salam salam aleikum ekitil kaaba
0: ciar ba
1: wa yo lañu deglu bismillah
0: la yalla tay digene nek ci mbar jo xamni moy cheikh abdou khadir mbake yele maay touba lima ci leral nak lerna ni bare sama digeunte ak mom wax man dama nekkon wax da sax tej jang xey nanguma genn dem pel wala dara yalla dogalé nak samay bokk ñew cheikh abdallah mbacké niko dama bëgg defal ko ñaan ndax nangoot la xey nangoot la kon mën leen dem lay cheikh bukhari mo yor ak ñaan ñew cheikh bukhari sun xaar jox ma dafar ñu andil mako ci xaar dañu ko andilé dafa melni dem dama ñaan won yenn mom su fekkon ni mom berlor la ki la tay mané may ci ay berlorum la bokk nim fajj ba nga xamne kal mana yalla may leenum xel mom kira bok ndax kon bukhari ngi fay sant bax ñaanal seen cheikh mba seen cheikh seen tuké bu baakha baakha baakha
1: jerejeuf ñi ngi lay sant seen cheikh jarafal ñu dem jeli keneen 33 976 0909 radio IKB FM salam aleikum
2: salam rahmatullah
1: tour ak fay wote
2: ne alay ci lañ ko wax
1: señ alay ci la bismillah
2: señ mustafa gay mom lay ni ci ba xiar
1: señ mustafa gay wi hal ak mom
3: ya ko jere jeuf ñu lay delo ni
2: dajaw na legi ko señ xiar wax ni ni tan di la xiar bu baax ba
3: jere jeuf ala yalla
2: ñu ñaanal borom dolil la tawfiya
3: amin amin
2: ta xam xam bobu la dang ko jang ba na dund ko
3: barkal amin
2: ah en bo xal nak dem na jo xam ni man la ni geel la tan ko nak sa fanke tol ay tan mala wax la ak xam ni yow ay da dole ko en moy sun cheikh mom ni tam dañ bëgg mom kepp ku yi deg kaddu yi ako sun borom ñakal ci digal ba liggey bi ci ko faale nga ni ni liggey ci to am da ko ma kawé jox na la la lay sakku ñu ñaan ko ba sant na waxtaan ñu rafet ñu won matale ne tam ñu ngi leen sant leen ci ngaram
3: jëgër kaal jërëjëf
1: jerejeuf ñi ngi lay sant mbokk mom ñu jëli keneen 33 976 0909 salam aleikum
2: aleikum
1: yëkëti kaddu gi turek fay wote
2: wote door man na
1: wa kay bismillah
2: la nga li ngay ñu siyaré bu baax ba ay waxtane ko ma da waxtane ma do xat man da xamna dima ko gis xamna bari wut waxtana ko ñaari yoon de dam ñu ngeen amal dendey ak ngam ko mo amal ko dum bak tag ni gay ne bi xari mom lu way wax mom rek bari bal na lu dum na ngi ñaan yalla nak yalla dal yaa yaa barke man ko bi xari an ni nalewe ci la joge ci daara bi mo tax da ngi da bisu mako lu bari bay la waye ñaar yoy da ma na fa gis mom mi dende ak dum bak gan mo ko ronde jere ngeen def yalla ne yalla fay
1: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax ñu jëli keneen 33 976 0909 salam aleikum
0: salam aleikum
1: aleikum salam
0: serigne bi ñu ngi leen di siaré
1: bu yepp fay woté
0: ay ma ngi woté fi Touba Oumoul Qura
1: bismillah yow lañu déglu
0: ñu koy wax Mamour Camara dongal baylat ñu ngi leen di siaré bu baax
3: jerejeuf
0: ñi ngi waxtane jëmu ju mag de
3: alhamdulillah
0: yemu jojey moy yalla buñu waan belal de neeg buñ koy

0: dalal jakk lay doon mon daan dem musna ma fekk belal daan gane ci Seigne Abdoullah Hat bu ñewaan dañ koy jox kees go xamanteni señ bi gan gum am day and ak mom dem nuy ji Seigne Abdou Khadir am nak benn bes bo xamanteni de bim ande gan gi diko andi mu diko nuyu Seigne Abdou bim taxawé ci buntu Seigne Abdou na bëre dajé ak mom mu ne ko diw sangam mi la doon nuyu lam ñukoy wax ci bëggé mom la doon nuyu le bañ dal ne wërëñ won ko ginnaw mu nekk fa di xawante ak mom Seigne Abdou Khadir de nit la ko xamanteni ci aw melokanam ne danaka da ngay junjire way manoko yeggal
1: ci
0: li gënonu reey nak ci taxawayam nak moy waxi dawlu yi nak bobu señ bi mom sen nit ñi ni sen xel dalé won dafa reey lool ndax nim ko taxawé won dafa reey lool ta bobu jottam sax mayit ko lu toll nonu waye da ko ci boole won bu baaxa baax man sama baay moko taxawé
1: inshallah
0: ñi ngi ñaanal nak ki xamanteni moy señ cheikh mi ko fi nekkal yalla may ko guddu fan lool
2: ci yalla
0: wir lool ci bakk cheikh abdou sahad
1: ci reej
0: amen yeen ñi nga xamanteni yeena ko doon waxtane wallahi sun xol yi sedd na guy yu beg nañ lool jëm ju ku ko gis rek señ bi sa xol day sedd jëm joju bu nekkan ci neebi ciñ koy ganalé ñëpp dañuy jakarlo mom muy waxtaan ak ñëpp di ré nga xamné señ bi danaka buñ togué buñ né wax sangam jonne day melni dal mom do ko yëk sax wallahi
1: jërëjëf
0: ñing leen di siyara té yeen ñooñu nak ñing leen di ñaanal
2: yalla
0: suñu fa wër bari xel
2: jërëjëf ñi ngi lay sant ñu dem jëli kenen señ Makandi Ndiaye Touba ci ñom ñëpp ñing leen di nuyu yanda ñun jotaay bi mbolam yi nga xamne ñoo ñu tewul rek ñing leen di nuyu tay Serigne Abdou Khader Mbake lañuy waxtane mom Cheikhul Khadim salaamu alaykum
3: alaykum assalam
2: ku baax tur yak fay wote
3: Mbake Ndiaye Touba
2: Serigne Mbake yow lañuy deglu
3: ah yeen de seen waxtaan wi rafet na ñoo ñu sant yalla bu baax koku ngeen di waxtane mom daana wax na ñet ñi rété ñew ci man
2: muy ñan
3: ci ñaan la ci laaj ak ci joxe
2: ci yalla
3: ñepp mu dalal leen yaatal leen Seigne Abdou Khadir mom ko taxawon ak Serigne Cheikhum Seigne Saliou la Seigne Saliou auto bu mu jëk jox Seigne Cheikh Seigne Abdou Khadir bu ko déggé da taal watam dem ba keur Seigne Saliou ne ko sama xol da sedd gërëm na la sant na la ndax auto bi nga jox Seigne Cheikh Seigne Saliou dal di wëlbeutiku yone wolu Seigne Cheikh bi Seigne Cheikh ñëwé mu ne ko Seigne Cheikh sant na la gërëm na la ndax tax nga doomi Serigne Touba ñëw ci sant ma
2: ci yalla
3: yalla ko yalla dolli ay leer